0: Olaba nyirira bwenti nga sinazeweza.
1: Ate mweza timundo gebulozi.
0: Olaba sulamu getera nonja katolo we nasula mumashoni. We! Okukola maneze nkola mufiga. Kumachi manyi fige tegulaba kola mu. Eyo geza mbobulunji tubulia nange katimba buza. Aba kulo ubimu na achiraba. Kati njagala mwena mwefeko.
1: Kati we
0: tugebo bato matira ngambe muno.
1: Nanyirira ndiyeni nanyirira
0: nanyirira mama gwetonda ba nanyirira
2: kabaka mwanga
0: bananga nakola chi ndiyeni nanyirira nikusimba nanyirira chenda mumusambu katonyeze zatu simba ready.

0: Alimo Hole, Bajita Hole Studio, yes. Yaman.
1: Basku not musambu noti nyache ndamu sambu asatu noti no njagala kumanya oluimba luno olu feeling anganze bwendu feeling ze. Wewe. Baso gambo tia.
2: Wewale kutuweleza.
1: Wewale kubera kanyono.
2: Kono mumbe ya izo gale kabimbi. Banda mwa mwana ima.
1: Ne kabimbi libali batia uno ano.
2: Gentil speak. Omwano oyo. Tukole weba tia.
1: Akulira.
0: Ha.
2: Atoka mpeyo kula beja. Oba mpandikile ya kayimba. Kana ita ansava sente kugwelele. Tua chili gentil speak.
0: Kogwelele.
1: Olinisa
0: nyabo
2: tabonte yakayimba kamumpandikira yo munna
0: munna eranga bo bimanya omuntu ntosa kutambula mukubongo yamba de sikati bwerere ngateriko nga wadena akabiko mulalu
2: ogamba
0: hey
2: oba nkuteko no situlanga nzo muyimbi omuto
0: oberawa
2: kabimbiri
0: hey kati nonyeza studio zengena kuwandikira oluyimba kubwerere
2: Mazima
0: neyanzi. Era bera reading na kusoma namba yango jakunonyako.
2: Mazima.
0: Yaman. Yeah,

0: yo mulezi olimba unani aluwanda
1: zaka nyene zena luwanda ka
0: duno limba lina video
1: na yo lupia lutu akaluso mondula
0: lupia era
1: utani
0: kewa no limba lwa kabinyo waluwandiko.

0: Musa, twasembera mu budde bwe bumu ne tugula ensigo ze zimu ezaakakasibwa naye lwaki kasooli omukwafu ate nga wakiragala n'okusinga owange
1: kato wateekako ebigimusa
0: ha nedda nze nali manyi nti kasita ogula obuguza ensigo enenye zikakasiddwa kimala
2: wabula kasooli wa musa ye alabika bulungi
1: bannange ensigo entuufu era ezikakasiddwa nungi naye ate ne kasooli yeetaaga ebiriisa
0: ebiriisa kyoyagala okugamba nti ne kasooli naye yeetaaga ebiriisa alinga muntu
3: nze mbadde mmanyi nti ensigo ennongooseemu eno buli kimu ekirina kyaggwa era nga nninze nkuba kujja nga nze mmanyi ensigo yange ejja kumeruka ku lwayo bwe ntyo bwe nnimye emyaka gyonna ng'era amakungula bwe gaba mabi nga nnenya embeera y'obudde nze nali sisuubira nti ettaka liggwamu ebiriisa
2: bangi kuffe bwetuto we tulowooza nga tulima kasooli sizoni ku sizoni nga tetulowooza nti ettaka ligenda likendeera mu biriisa
3: era mbadde nga neebuuza muliraanwa wange lwaki akungula amakungula agakubisaamu agange emirundi ebiri agakasooli kuva mu ttaka eryenkana n'eryange ate nakumpi lifaanana n'eryange era nze nali ndowooza waliwo ekintu ekirala ekiri eyo mu ttaka ky'ateeka omwange nga mbadde simanyi bumanya
2: ebirime ebirungi biva mu ttaka eririmu ekiriisa tebigwawo bugwi
3: Namatovu, tunula ku musiri gwa Musa ebikola byonna bya kiragala omukwafu naye ebyange wa amazzi okusooka nalowooza oba ensigo gye nasimba kati ndyawo sibitegeera
2: langi y'ebikola ebeera n'olugero lwetubuulira era kimanye nti ebirime ebigimu obirabira ku bikoola
3: kale si kasooli singa yali ayogera osanga yandimbuulidde nti kato kino kye neetaaga naye talina mumwa olina mulowooleza bulowooleza
2: nedda kato kasooli w'ayogera naye olabika gwata kiraba olina kuyiga kusoma bubonero
4: Mwasuze mti abalimi.
0: Omulimi saffe Sara. Musa agamba mukasooli yeetaaga ebiriisa.
4: Mutuufu.
5: Mutuufu atya naawe.
4: Aha, katoka nkubuuze. Ente esobola okuvaamu amata nga togiyisizza bulungi.
0: Buterevu tekisoboka.
4: Omwana asobola okula obulungi nga talya bulungi.
2: Ekyo tekisobokerako ddala ate.
4: Tekisoboka. Kati gw'osuubidde kasooli okula obulungi nga taliimu biriisa.

0: je mirembe mijuvu ngoli na Yesu byo nabirungi tubyagala na ngoli na Yesu je mirembe mijuvu banafe All Stars SDA mwebale no bubaka obwono kuyimbira dala ekigambo kya Katonda nga bwe kiri kuyimba no kukitegeera okukimanya ebyo birungi nnyo je tutandikira kakati ate okukitegeera eyo nayo ye step eberedde ku ngamberi gwawuliriza togamba nti abiyimba gwe ngamba ngamberi gwawuliriza nti ebigambo ebyo waliwo omusajja yali asomanga asomalekanira waggulu awo mbiseera bya kasamba tuko Yesu yakafa yakaddayo muggulu kasamba tuko enseta bangu saasoma bwe yalinga asoma byasoma ngaalekanira waggulu nabawa mubuuza nti owange byo byosoma obitegeera ona asoma namugamba munnange naali bitegedde nti anga sirina nyinyonyodde kale Bayibuli yo tugisomye tugijje okuva ku luberebere gyetandikira paka kubikulirwa gyekoma n'okwenyumiza ntwenyumiza nti nze gwolaba nakagikuba wali emirundi mukaaga n'ebyo tusoma tubitegeera okutegeera ekigambo kya Katonda kyekikulu waliwo ekibuuzo olumwapo zekyabuuza kwanagamba nti naye lwaki ate abayimba ebigambo bino kagari abantu abayimba ebigambo ebirungi ebiramu naye ate nga be waalirowoozezza okubiyimba ate bo ne bayimba birala kakati ne weewuunya nti abayimba ebigambo bino ebirungi bwe batusinga kale ate be bagamba nti tuli balokole naye kale tugira nga tutambulira awo ensonga njija waliwo ennyimba eziri ku mitimbagano kati nyingi nyingi eziyitingana olina samu ekidongo eddoboozi ddungi ekintu n'ekinyuma lwaki totukubira ku kagospako lwaki tokakubira ku kagospako nga ebigambo libyayimba si gospo nga singiri n'akamu naye ng'okubiba nnyonnyola mmwe mubitegeere kanjira mbaleko vujaka batula mu kirasi kati mbibanyi era wabawo kenkuba ne mugamba neyadde endongo yanyuma naye ebigambo byagambye nga si byebyo naye kale byonna birungi naye okubeera ne Yesu gy'emirembe emijjuvu kaseera kakuvubiriza myoyo gyaffe mukaddaka katono ke tulinawo mpozi kale njagala nnyo omuntu bwebeera nga obubaka bubuze mu kaseera ninawo akadde nemba nga nsobola naye omukulu Odoi Bwenje Christopher sinzidde gayazza bulamu n'ogamba nti w'oli na tendensi n'okwebaza omulimu omulungi gw'enkola weewaawo weebale kubeeramu katuvubiriza emyoyo gyaffe nga tutunuulira okubeera n'amagezi okumanya n'okutegeera naddala eri abo abayetaagira ddala amagezi okumanya n'okutegeera mu kaseera kano nga mugenda okutuula ebigezo byammwe manya ebigezo ebyo bikola kikulu nnyo okubigwa si kyekitegeeza nti oli musiru n'okubiyita si kyekitegeeza nti oli mugezi naye bino lye lupapula lw'ogenda okukakasizaako bali abaagala okumanya olupapula lw'ogenda ogese so tukitwale nti kiri serious togavuga wanange nebwabeera tayise bibuuzo alabika just ya misfirinze naye nga mugezi kituufu mugezi era ajja kuapplyinga amagezi ago gaalina naye abantu baakoleramu baatambuliramu leka kugamba byanajjayo byanajjayo mwana wange onaakolayo biki babikulema bikulema endaba nekitaawo bwe bityo bwe byamulema nedda omwana oyo twagala okutegeera kuno akufune okumanya amagezi n'okutegeera kati bino byakumanya bino byetusoma byakumanya n'okutegeera kati ate amagezi go kwe kuteeka mu nkola njagala nkikwawulire bulungi nga maze okusomera ekyawandiikibwa ekiraga amagezi okumanya awamu n'okutegeera kale katuvubiriza emyoyo gyaffe
1: Ekiseera kituuse kye kino kyennyini ovubiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda vubiriza omwoyo gwo gwe

0: Wama, enteekateeka ya Katonda ery'omuntu ogimanyi. Kati weeyongera okubangulwa mu byawandiikibwa mu Bayibuli mu kanyomero kano omuggo gw'omusumba mu Sunday Gospel Show ku Lubogola Simba.
1: Kale kudakiika zine ttaano zimaze okuyita ku ssaawa ebbiri nabategeezezza nga essaawa yaffe n'ey'okubiri kutuusibwa ku bannaffe abafuuwa stoves abakolera stoves eziri ku mulembe ezitaleeta mukka ku sepikiyo so nga ate tezireeta nzire ku sepikiyo ate nga tezireka mukka w'obafumbidde. Nagambye bannaffe bano abafuuwa stoves era batukolera ebintu eby'enjawulo omuli oveni ezikola emigaati nga kw'otadde ne keeke bakuzimbira sauna ne steam mu kifo awasanyukirwa. So nga ate bakukolera ne incinerators zino zokya kasasiro awaka nga kw'otadde ne mmalwaliro bazimba ebyoto mu makampuni amanene makomera amasomero n'ebifo ebirala ebiringa ebyo bakugamba nti batuukirire kubanga batendeka n'abavubuka abaagala okuyiga okukola bino. Bino byonna nga tubikola tutaasa ebibira wamu n'obutonde bw'ensi ne bannaffe abafowe bakubireko ku 0772593219 ne 0755913219 basange Kabaka Njagala Road awo ng'oyolekera Bulange okwolekera ofiisi za Gombolola y'e Lubaga.

0: oba basange kukolero lyabwe ebuloba ku lugudo olwensanji. Apostle, nkwaniriza kudakiika ezo zoolekera musanvu, siyinza kwongera ko kirala okujjako okugamba obugambi titutandikira awo.
1: Abooluganda, ntendereza Kristo.
0: Haleluya.
1: Matulosi nayo nkulamusizaako.
0: Amina nyo.
1: Atwagala okusiima Katonda yatufuula abakozi awamu naye naddala mu mulembe guno ogw'endagaano empya. Tusiime ne Radio Simba okutukola obulungi bwete ate mu ngeri y'emu. Nage njagala okugata eddoboozi yange ku kyova okukubira akalangaawo baganda bafe abo abafoowe batukola bulungi. Ne basimanyi ngeri gye bakirowooza nti akanyomero kano kanyovu ekyenkani down tibasobola okukaganyolwamu.
0: Ate nga mukulu Kasirye Zimulaakulira enkola enteekateeka eno,
1: yes.
0: Sajja Mulokole era anyumirwa nnyo Sunday Gospel.
1: Mukama yeebazibwe. So nolwekyo tusaba Katonda
0: abireeta
1: abantu okujja okugula ebintu byaffeo ebyo okuva ku kkono ku ddyo ebuvanjuba n'ebugwanjuba bonna bakole enteekateeka ey'okujja okubanga nga bwe nagamba na president kyamagezi kisooka nga bwaŋŋambako nti sigiri ezo zikekereza kati ennaku zino ng'embeera bolaabweyiri by'abantu kyamagezi okubeera n'ekintu ekisobola okukekereza kasente obulamu ate ne busobola okutambula. We twakoma Madam Prosti ku mulundi guli twali twagala okutunulira oba twali tutunulira ekigambo kino kye bayita eky'okubatiza nga tutunulira okubatiza okw'emirundi ebiri,
0: tulabye okwayokaana, tulaba okw'ekikristaayo
1: kuli kwa mirundi ng'ena. Bw'obanga okutunulira mu byawandiikibwa, tulaba okubatiza Yesu kwe yabatizibwa, okukwenga
0: okw'okufa,
1: okubatiza kw'abafalisaayo, okubatiza kwa Yokaana, okubatiza kw'abayudaaya ababatizanga abantu okubayingiza mu ddiini y'ekiyudaaya. So kati bw'otunulira naddala ekigambo kino eky'okubatiza kiringa bwe wandirabye ojukira omukulu Luyima otoyagala kugwa mu kategoke alina kye yagamba nti nno omuntu akwata akanyiriri kamu
0: n'akesibako akanyiriri asoma kamu kati nga kesibako ezuula tagisoma kugikomekereza
1: mukulu Luyima tetukutumidde kwa ino programu si yakutumira tuli kutumirako olulala n'omukyala naye kati bw'otunulira ebyawandiikibwa bino nti tosobola kukwata kanyiriri kamu n'otegeera okubatiza kiki kuyina okutegeeza nga okwolinza omuntu ayinza okukwata abantu basinga nnyo okubeera nga bakwata nnyo omubabiro ye tetujja kusomayo tujja okusembera mu maaso eyo. Yesu we yagamba nti mugende abantu bonna mubafuula abayigirizwa nga mubakola ki?
0: Nga mubabatiza.
1: Naye kati tulina okusoma omusingi okuva eno naye wetunatuukira eyo awuliriza ajja kuba amaze okutegeera nga bwe twagamba nti bw'oba oyagala okutegeera kiki Yesu kye yakola ng'agabira abayigirizwa be omugaati ng'agenda ku musaalaba ate tosobola kukitegeerera waliwo yakikolera ku nkomerero okitegeerera eri mu Yokaana 6 n'otegeera omugaati ne Yesu baawukanira wa oba okitegeera kakati nabino nga tonnaba kutegeera
0: Yesu gwe mugaati naye omugaati si ye Yesu
1: kati neno nga tonnaba kutegeera kiri ekyamugende mu babatize gw'oyinza obbayiwa obuyimazzi nga totegedde ddala okubayiwa mazzi kyekikulu oba waliyo ekikulu ekirala. Ensonga lwaki tugamba nti katutandike n'okutunulira okubatiza kuno okw'omwoyo then bwe tunaatuuka kubatiza okw'amazzi kijja kuba ate kyangu nnyo okukukola ki okutegeera ekirala. Mpozi ekibuzo ekiyinza okubeera Madam Prosti, lwaki Mukama waffe Yesu Kristo wali okigenderedde nti Yesu talina muntu n'omu gwe yabatiza? Kati ekibuuzo lwaki Yesu
0: teyabatiza? Kubanga neyagambira nti babatize era omuwandiisi yamala n'akigumiza bulungi nti si ye yabatiza.
1: Bw'otunula Yokaana 3:22-26 bw'oba wakasoma eyo oyinza okulowooza nti Yesu yakola ki? Yabatiza.
0: Yokaana 3:22 kale Yokaana 3:22 Yesu ne Yohana omubatiza gwe mutwe. Ebyo bwe byaggwa Yesu najja n'abayigirizwa be mu kitundu eky'e Buyudaaya n'abeera eyo nabo n'abatiza.
1: Tukiraba n'akola ki?
0: N'abatiza. Yohana naye yali ng'abatiza mu Enoni okumpi ne Saalimu kubanga amazzi gye gaali amangi abantu ne baagendayo ne babatizibwa. Olwo Yohana yali tannaggalirwa mu kkomera. Awo olwatuuka abayigirizwa ba Yohana ne baba n'empaka n'Omuyudaaya kubifa ku mukolo ogwo kunaaba okwo kutukuzibwa olwabirimu omukaaga ne bagendera Yohana ne bamugamba nti Rabbi olye yali naawe emitala w'omugga Yoludaani era gwe wayogerako kaakana abatiza era abantu bonna bagenda
1: gyali katulaba nti Yesu naye abatiza katulaba bano bajjanga bali concerned bo bali bamanyi nti no Yesu yali muyigirizwa wa Yokaana kubanga Yesu yagende wa Yokaana n'amubatiza kati ngonga batali kati ng'ekintu
0: atake ayagala kutubba ko show
1: ekintu gachi isiza wa
0: yagala
1: ngayagala kati buddu kamo nye mune bbiri wali kiri kyogambye
0: Yesu n'omukazi omusamaliya Yesu bwe yamanya nga abafalisaayo bawuli denti afuna era abatiza bayigirizwa bangi okusinga Yokaana sono Yesu yeye nyini siye
1: yabatizanga
0: wabula
1: abayigirizwa abe kati aha awona kolachi
0: nava mu Buyudaaya nadda ye Galilaya yali atekwa kuyita mu Samaria
1: katulaba nava mu Buyudaaya nadda ye Galilaya ngatajja kusobola kubeera mu mpakezo ani abatizani nani abatizani nagamba kati banulire kamba kolechi lekanze mbavire kino chikwatagana ko singo obubaye galo kinyoro bunjo chigatta ne mutume Paulo mu bakolinse chisoke suli soko lunyinyo lwe 10 na 17 kati awo tusoke tulabe abantu aba babiri
0: bakolinse chisoke suli soko lunyinyo lwe 10
1: eh no 10 na 17 kutuka 10 na 17
0: bakolinse chisoke abo Luganda mbegayirira mulinya lya mukama wa Yesu Kristo mwenna mukiriziganyenga mu byemogera mulemenga kwa ukanamu na ye mubenga ba moyo gumu ne memem ne wewe abo mu nyumba ya Kulowi
1: ne kireo
0: bantegeza ebifa kumwe baganda bange nga mumwe mulimu ennyombo chengamba chechino nti buli omu mumwe agamba nti nze ndi wa Paulo oba nti nze ndi wa Apollo oba nti nze ndi wa Kefa oba nti nze ndi wa Kristo kwe kugamba Kristo ayawuddwamu Paulo yali akomereddwa ku musalaba ku lwamwe oba mwabatizibwa mu linnya lya Paulo nebaza Katonda kubanga nze sibatizibwa nga
1: nze sibatizanga
0: omukumwe
1: nje sibatizanga yadde omukumwe
0: nebaza Katonda kubanga nze sibatizanga yadde omukumwe okujjako Crispo ne Gayo n'olwekyo tewali ayinza kugamba nti yabatizibwa mu linnya lyange era nabatiza nabo mu nyumba ya Stefano okujjako abo simanyi obanga
1: nalimbatizayo abalala
0: nabatizayo
1: omulala kakati olaba bibiri bobigatta abantu bana babiri kati zino group zali ngeze
0: kati yantu makubatiza wabula yantu makutegeza abantu amawulira amalungi
1: Kristo yantu makola ki
0: kubatiza
1: naye yamutuma kukola ki
0: n'okubuja mawulire
1: kati waliwo awo ebyokuyiga ebiyinza okubanga biringa bisatu ekisooka abantu bano betulabye wali waggulu abagamba nti nno bagafe tuli bagundi fe tuli bagundi fe tuli bagundi kati baali beyawuddemu gurupu naye ng'ekibayawuddemu kwe kuba nti nno omuntu bw'abanga agamba nti tugeze twali ekyokulabirako awo wano Paulo bwe yawulira ebyo nga beyawuddemu n'awandiika n'agamba kati tulyoke tunulire ono Paulo omutuma omulamba bw'asobola okugamba nti nno yebaza Katonda olw'okubanga teyabatiza bantu bangi eyali badde yeenyumiriza nga agamba nti nze era nga nti nze nabatiza
0: kubanga yeenyumiriza nabatiza ekibuga kyonna n'enkimala
1: bwe bituuka mu byekola singa otunuulira bakolinsi ekyokubiri 10:23-27 bw'atuuka ku byeyakola mu njiri owulira nga abyanyumiririzaamu
0: agambye bo bawereza ba Kristo
1: bo bawereza ba Kristo
0: njogera ng'omulalu nze mbasinga mbasinga okukola ennyo nsibiddwa mu makomera emirundi mingi okusinga bo nkubiddwa nnyo okubasinga era emirundi mingi nabulako katono okufa Abayudaaya bankuba emirundi etaano emigga 30 gano sige gasanyusa Frank asatu mu mwenda emirundi esatu nakubibwenga era olumu nakubibwa amayinja eryato lyatwononekako emirundi esatu n'ensula era n'ensiiba mu buziba bw'ennyanja neyongereyo olwabirimu mukaaga mu ngendo zange nyingi natuukibwako akabi mu migga akabi akaba nyazi akabi kenatusibwako abegwanga lyange na akabi kenatusibwako abamawanga amalala natusibwaka akabi mu kibuga akabi mu ddungu akabi mu nyanja era na akabi akantusibwako abooluganda abobulimba nakolanga nnyo nenkowa emirundi mingi sebakanga
1: labalabana yika tichenjaga dokulaga nti eri bwagama nti sijjukirano nabatizaayo bangi yali badde akyenyumiririzaamu bwenyumiririza ng'agamba nti ffe bwe mulaba ffe tubatiza abantu abasinga okuba baki kati bw'olaba ng'agamba nti
0: kitegeezakati
1: abanga akulaga nti okubatiza si kikulu ekyamutumi Yesu kye yamutuma sikwali kukola ki tekwali kubatiza naye njagala okwataganya abantu ababiri Madamu Prosi olabe mukama waffe Yesu ne Paulo bonna tebaali mu lusambo olwa bwenzo gano baali bannamba lujega naye njagala okuba akafaananyi omuntu Yesu yennyini singanga yabatiza n'abatiza omuntu tugeze katuyinza okusanga kuba katulina embeera ng'abaana baffe babatiza nange bambatiza emyaka egyedda egyo naye katugeze omuntu alinganga olaba bishopu oba kadino okubanga emabegakaawo gwalimu akaawo nga tetunandoza nakuyingira mu COVID waliwo omukyala eyajjaawo n'aŋŋama nti yali bali bagenda kukola mbaga n'ebbaawe naye ng'ayina omusumba omusumba yetu muleke y'omu kubasumba abaamaanyi mu Kampala wano ng'agantize gwe njagala akole ki njagala angatte naye nga bamugamba nti okugattibwa omusumba owa bulijjo atali oli giri mitwalo ana okugattibwa ono kamu kitundu naye nga yali ayagala kugattibwa mu gwakusatu n'omugaa naye ono okugatta kigenda kukutwalira kugwetwanga mu gwa mwenda kubanga ayinawo layini nyingi yakoze eki ejjuli n'agamba nti era nze kakati bw'ajja nanneebuuzaako yamaliriza talinze kubanga twakubaganya ebirizo ne mubuuza owa nsonga ki lwaki oli yayina okugatta ono tateekwa kugatta nemugaa kati newo bakututte mu kkooti banabakooti ne bakugatta oli talina kyagenda kugatta ku bufumbo obwo bwakugatta ne bono muwa bukadde kkumi so twakubaganya ebirozo nyinagamba kati kitigiriza tubadde tugwiranira bwereere kakati nakino njagala okuba akafaananyi nti omukadde omu asobola okubanagaba nebaana banjagala babuulira nze tugeze mu biseera bya Yesu anti Yesu nze yeyakola ki yeyambatiza nga bali bowulidde baga nti ffe tuli ba Paulo ffe tuli ba Apolo kitegeeza baalabangako abantu abali supira nti bobeera nga Yesu yakubatiza oba Paulo yakubatiza ate oba musukkulumu nnyo nga kati bowulira
0: nti
1: bishopu nze yeyambatiza eyokunabanga bitadde ku bbali naye kati olaba ne bwe kuba oba bino byakuziika kadino yeyakuza omukolo gw'okuziya yasabidde omuntu oyo gamba kirabikanga ekyamaanyi nyo naye bonna
0: bbyabadde
1: gundi gamba oba okitegeera naye kati kuba akafaananyi nga Yesu yakubatiza
0: obaokamirwa bina
1: nekigenda
0: enjogero gimanyi
1: nekigenda mu byafaayo nti omusajja oyo gwe mulaba Yesu yakola ki oba omubuulizi w'enjiri yali asinga okubeera ow'amaanyi ku nsi kuno ye yabatiza ki omuntu oyo so katulaba no Yesu yeewala okukola ki yeewala okubatiza n'aleme kugwa mu kategaako ke yali nga bali bwe tulabe mu Yokaana Yokaana we yali agenda ng'akola ki abatiza naye katulaba nti mukama waffe Yesu Yokaana amwogerako mu sula ey'okusatu kkumi n'emu ng'agamba nti y'okubatiza kwe kwali tekwali tekugenda kubeera kwa mazzi
0: nzize mu kitabo ki
1: niwenyini mu Yokaana
0: Yokaana 3:10
1: so Yesu yeewala ezo embeera ezo ezoga nti nno bw'anaabatiza abantu naye era tugenda kulaba ensonga endala lwaki teyabatiza kubanga kiri eky'abantu okubulaga nga kyo kirala
0: Yokaana 3:11 agamba mazima ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi tukakasa kye twalaba so temukkiriza bwe tubategeeza obanga mbabuulidde ebyoku nsi
1: nenda Matayo sorry
0: okay Matayo 3:11 okay Matayo 3:11 Matayo 3:11 agamba nze mbabatiza na mazzi okulaga nti mwenenyezza kyokka oyo anvaako emabega yasinga obuyinza sisaanira na kukwata ngatto ze oyo alibabatiza na mwoyo mutuukirivu era na muliro.
1: Era na muliro. Kati olaba nti Yesu yali agenda kunnyika bantu mu Jordan. Nti nabakole ki? Ababatize. Iye yali agenda kubatiza na ki?
0: Na mazzi.
1: N'omwoyo omutu.
0: Na muliro.
1: Kati omuliro tujja kulaba mbaasa awo kwa omuliro gukikirira ebintu bibiri. Naye okusingira ddala kati ku Yokaana, ye nga Yokaana bw'awandiika, gwali gukiikirira ngeri ya kusaanyaawo. Naye ate omuliro ebiseera ebisinga b'Abayudaaya baali bagumanyinga okubeerawo kwa Katonda. Jikiranga okukisaka wekyajja mu nsula ya
0: kusatuya.
1: Nga tekisirira. Byona byonna ku lusozi Sinaayi, Yesu Katonda yajjira mu muliro. So baali bakimanyi nnyo okusinga nga ki. Naye ate kisobola okulaga engeri y'okusaanawo, engeri y'okuggyawo ekintu.
0: Destruction.
1: Naye ndowooza tujja kubiraba maaso awo. N'olwekyo
0: nga guli gwe yasindika ku kibuga ekyonoonefu.
1: Exactly. Naye kati wano tulaba nti Bayibuli yagambye nti Yesu alibatiza, yajja kubatiza
0: na muliro.
1: Naye tulaba atuuka mu Bikola Batume
0: sura si na mazzi na mwoyo na muliro.
1: Exactly. Atuuka mu Bikola Batume sura esooka olunyiri olw'okutaano. Ekyo kye yayogera ne kituukirira wali wayiseewo ennaku mu Bayibuli eganga yuse ennaku 50 ng'amaze okuzuukira. Kubanga ibwa Bikola Batume
0: sura esooka olunyiri olw'okutaano. Kale Bikola Batume sura esooka olunyiri olw'okutaano lugambye waane yabatiza na mazzi kyokka mmwe mu nnaku ntono mulibatizibwa na mwoyo mutuukirivu.
1: Kati era teyagala nno ndibabatiza. Mulibatizibwa na mwoyo
0: mutuukirivu.
1: Kubanga kyali kigenda kujja mu ngeri ya mwoyo. Kyali tekigenda kujja nga kyerambise. Era tulaba mu Bikola Batume sura ey'okubiri ekyo nga kibaawo. Ekisooka wali kyagala nno n'omuliro. Bayibuli eraga abantu abo mu sura ey'okubiri nga bwe bamala okubatizibwa n'omwoyo mutukuvu bw'ajja, kwalabika ku bo ennimi ez'omuliro ku buli muntu yenna nga zikola ki? Nga zaaka. Kati kikiikirira kiri Yesu kyeyagamba nti nno mu mutukuvu yemmwe ajja babatiza na muliro ate ababatize n'omwoyo omutukuvu. Tuli fenna.
0: Yes.
1: So n'olwekyo okubatiza kwa Mukama waffe Yesu kwo kwaki? Kwa mwoyo. Ensonga lwaki teyakwata na mazzi, ye teyakwata mazzi nti nabatiza abantu kubanga yo exactly abanyike. Kubanga okubatiza kwako kwali kwaki?
0: Kwa mwoyo.
1: Simanyi sura ey'okubiri yinza okisoma katono ng'etandika.
0: Awo olunaku olwa Pentekoote ne lutuuka ku lwo abakkiriza bonna baali bakuŋŋaanidde mu kifo kimu. Amangu ago ne wabaawo okuwuuma okuva mu ggulu nga kulinga okuwuuma kw'empewo ey'amaanyi ennyo, ne kujjula ennyumba yonna mwe baali batudde. Awo ne balaba ennimi eziringa ez'omuliro nga zeeyawuddeyawuddemu, buli lulimi ne lubeera ku buli omu ku bo. Bonna ne bajjuzibwa omwoyo mutuukirivu era ne batandika okwogera mu nnimi ez'engeri eza buli ngeri
1: nga
0: omwoyo mutuukirivu
1: bwe yazibogeza.
0: Tulina dakika za ffenga nnya ssatu.
1: Okay. So kati tulaba nti okubatiza kwabwe okulabye kubatizibwa na mwoyo mutukuvu. Kati ffe tukifuna tutya? Bw'otunulira Baruumi essula ey'omukaaga oluusi naye eyinamu akatego, naye tuyinza n'okusoma Oluzungu, simanyi Oluganda lusobola otuwa kubanga erimu engeri y'okusoomooza nti bw'otagisoma na bwegendereza oyinza okumaliriza ng'olowooza nti kyali kikiikirira nnyo amazzi.
0: Baruumi meka?
1: Baruumi mukaaga olunyiriri olukale olw'okusatu naye nga lwali badde ekisooka awuliriza kye twagala ategeere nti obubaka obuli mu Baruumi eyo mukaaga Pawulo agenda mukaaga emu ne ssatu naye okusinga twagala ssatu
0: okuba abalamu mu Kristo.
1: Oyinza okubona omala oyinza okusoma KJV.
0: Kale tunagamba tutya? Tubeere mu kibi ekisa kya Katonda olwo kiryoke kyeyongere? Nedda, tekisoboka.
1: Genda maaso.
0: Ffe abaafa ne twawukanira ddala n'obulamu obw'ekibi tuyinza tutya okubuddamu? Temumanyi nti ffe abaabatizibwa ne twegatta wamu ne Kristo Yesu, twabatizibwa ne twegatta wamu naye mu kufa kwe? Bwe twabatizibwa twaziikibwa wamu naye era tugabana ku kufa kwe. Bwe tutyo nga Kristo bwe yazuukizibwa obuyinza bwa Kitaawe obw'ekitiibwa, naffe tubenga mu bulamu obujja.
1: Tuyinza okutunulira Oluzungu. Oluganda luyinza obutakuwa bulungi.
0: Tutandikidde ku lwakusatu.
1: Essomo lwakusatu kale Justin. Ekirala Madam Prosi yamadingizaako okunnyonnyola nti nga tonnaba kutuuka awo yoka mu Walumi sura ya mukaga obubaka buno Paulo bwatuusizza wano butandikira mu sura ya kusatu kati mu sura ya kusatu jotajja kodda kati omumanyi yeyengeri yali musomesi yali yewonyisa kati mu sura ya kusatu jatandikira okulaga kati singo somanga abiri mu bbiri kale olw'obudde
0: satu abiri mu bbiri mu Luganda
1: Nanyina ruba Uganda ruja kwa nedane.
0: Pii.
1: Isatu abiri mu biri tarika na
0: Roman abaroma.
1: Barumi satu.
0: Taina abiri mu biri. Uno
1: asaze. Bikira Maria nyabo we rubaga.
0: Bade manyani ya muji bade ngenda jochanze. Nze bade ngenda kujichoma. Bwe butukirivu katonda bwawo abantu bonna abakiriza Yesu Kristo kubanga bonna tewali njawulo.
1: Usoya abiri mu satu. Abiri mu.
0: Nsomi abiri mu biri kati ngenda kwa abiri mu satu. Bonna bayonona.
1: Yatandika kale na abiri mu emu.
0: Obutuukirivu buva mu kukkiriza gwe mutwe.
1: Obutuukirivu buva mu ki?
0: Naye kakano obutuukirivu obuva eri Katonda nga tebuyita mu mateeka bulabise. Era bukakasibwa amateeka ne bannabbi. Bwe butuukirivu Katonda bwe yawa abantu bonna abakkiriza Kristo Yesu. Kubanga bonna tewali njawulo.
1: Genda paka mu abiri nga mu ttaano.
0: Bonna bayonona ne balemu okutuuka ku kitiibwa Katonda kyeyagala babeere nakyo. Katonda olw'ekisa kye yabawa obutuukirivu bwa buwa kubanga baanunulibwa Yesu Kristo. Yesu oyo mu kufa kwe yateekebwawo okuba omutango gw'ebibi by'abamukkiriza bwatyo Katonda n'alaganga bwali omutuukirivu kubanga mu kugumiikiriza kwe ebibi ebyakolebwa edda yabiyisaako amaaso alyoka akakase mu kiseera kino nga bwali omutuukirivu era nga bwawa obutuukirivu buli muntu akkiriza Kristo.
1: Kati olaba nti bw'otuuka waliwo abantu abalina endowooza nti okubatizibwa kuleetera omuntu okubeera omutuukirivu
0: okutukuzibwa n'abamutuukirivu
1: kakati akusose n'akulaga eri nti obutuukirivu bwali bwabuwa kasokkiriza Kristo nga bakuwa obutuukirivu bwaki kati bw'atuuka wano n'agamba nti olw'okusatu kusoma KJV.
0: Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death.
1: Kakati bw'olaba akagambo ka baptism oba akokubatiza osobola okukemebwa n'ogamba nti kubatizanga tukola kitagamye nti no baptized into water baptized into Jesus Christ tetwabatizibwa kuyingira
0: mu Kristo anyikibwa mu Kristo si mu mazzi
1: twayikiza kiti kati ekibuzo kibawo nti tubatizibwa te mu Kristo twali tukubatizibwa mu Kristo kasokiriza Kristo dilwe bekoze eki
0: nikutusi
1: dilwe bekuse bakolinse eye kisoka 12 oba
0: ngabwe tuwonzika okay olwa kadde bakolinse kisoka 12 kale ili musambu lugambye kale mwenna muli mubiri gwa Kristo era buli omu kumwe kitundu kyagwo era mu kibiina kyabakiriza Kristo Katonda yateekamu abantu kale mwenna muli mubiri gwa Kristo
1: Bakolosayi 2
0: abakolinso n'abakolosayi bakutabula mawanga agabiri
1: Bakolosayi
0: 2:11 agambye
1: twagira bakone
0: era mwakomererwa mu ye temwakomererwa bantu wabula Kristo ye yaba temwakomola bantu
1: temwakomolwa bantu
0: wabula Kristo ye yabakomola
1: yatukomola atya
0: ngabambula mu embeera yamwe ete tabagana na Katonda bwe mwabatizibwa mwazikibwa wamu ne Kristo era mu kubatizibwa mwazuukira wamu naye olw'okukkiriza obuyinza bwa Katonda eyamuzuukiza
1: olw'okukkiriza obulamu bw'ekikristaayo bulamu bwa mwoyo bulamu bwakukkiriza era Bayibuli eyogera maliriza kale obudde bugenzi bakolinsi isoka 6:17 bakuba tuyinayo na ivi naye Oluganda luyinza okukituwa kale bwe kinakiwa kinatukolera nti obulamu bw'ekikristaayo
0: isoka 6:17
1: obulamu bw'ekikristaayo bulamu bwa mwoyo si bulamu bwakukola kintu kyonna
0: kyokka ye yeegatta ne mukama bombi baba omu mu mwoyo
1: baba omu mu mwoyo buli yeegatta ne mukama babeera omu mu ki
0: mu
1: mwoyo kati tewaliwo ekintu kyonna eky'omwoyo ky'osobola okugamba nti nno kisobola okuva mu nkola ekoleddwa mu ngeri ey'omubiri tikati nga bwetugambibwa nti
0: omuntu but he who is joined to the Lord is one spirit with him
1: buli yeegatta ne mukama babeera omu mu mwoyo kati kye twagadde nti tutandike at least neeyo embeera eyo kutunulira kino ekyo moyo butunatuka ku kyamazzi ekyo gayiwa ku mubiri tunalaba concept yacho bweri nenga concept yende singo kubere enkuru wano nga utayi wali balumi 3 mukaga mukaga 3 sorry ngati mwabatizwa kuingira mwani eyo concept ye era go mukristayo nga ngabo tugama ntino yegatwa mu kufa ko kwanga fere tufanga na Kristo na Bible ifwe yetu gamba titwafira wamu ne Kristo ne tuzikiba wamu naye era tuzukira wamu naye kati olulwali dine akadde kafe kagamba ntino we wawo tuliziganye ku mulundi ogoja

0: Oli wakati mu program Sunday Gospel Show ne Prosper Cheswa. Ngali kiriza omwoyo gwo ne kigambo kya Katonda buli lwa Sunday.
1: Kodi eyazali bwengule.
2: Kabiri mwetano, ejo bwagazibwa banna Uganda. Ate mu mungule, mosanga olugendo kodi kodi. Abalwadde mulwe batenda, nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya. Nti balabye ku nsi, kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi, simbe kulowoozezzaako. Nga tujaguza emyaka 25, tosubwa ku luno, anti tukomyewo okwaffe. Tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi, ebisombola abazungu okubirabako, nga ffe bannannyini byo. Tetubirengeranga nako kati olw'oli nnyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758

0: Nabwe tiyombe baza webaza mwenabwe tutambu denga tumaiza na kaimba kwa hivini lagunga gama tisicha hatia sichari na chentia ulaba katonda labi lilomu dogo kutale ogutemebwa kumachaka ungezi neguteke bakuchiko mina ya tegugwa itemunye eri soli kalene vigambe vyo na nge njagala kubasibula nga mbeba za anti mwebali kubanga tambu defena ila program za fezichi agenda maso kugamba vugami titovako kubanga tena angewe na kusibula tugenda kwa tukutusa kama ulire agagenze maso mguanga we waono kwe tolole nsio na ate edani banafe abaluomba webi obula maja kubaja noluvanyumo luombo kutusa kebi bademo week tewera bidanja kubanga nkuma wechiron program wali omukate wabula mulido sawasatu chitunda maulire nga gaka guanga tukubaganye birozo kubigenda maso mguanga hibi bademo mwiki nga tetunolia na mefuga ga Uganda kuvira dala munkaga mwebili ebyali bigendeerwa bya mefuga byetulabye wetwasubira wetulibwe tubate tutuse wochichechi tulemeseza tuyinza kolachi ebyo nange nakubira naba kugwa bakusonsole ensonga zebyobufuzi nga tubiyogera ko kusawa satu eze kirone kitundu kutusa mukaga program wali omukate wabula muliro kale yambategeza butegeza nsawa ya fe nje tumaliriza mukasera kane yo kubiri ebade tusibwa ko banafe aba four stoves banafa aba four stoves nakugambye be batukolera stove enunje zo mulembe bakola kuvira dala ku size zo nagwa fumba kasigira katono fumba kamereko muntu omu babiri basatu gwa fumba la fumbira family nene gwalina ekolero alina kampuni alina bitongole bikunganya abantu abanje nnyonga amasomero matendekero makomera nebirala nawe bakuzimbira ekyoto ebyeto ebyamanda nenku bakola zi oveni zikola emigati awamu ne zi keksi atera nga bakola incinerators bino byuma ebyokya kasasiro mungeri eye kikugu watali kuleta ndwadde ne wankubadde obulabe bonna asobola okubanga omwotera waka oba omalwaliro bakugamba nti bakuzimbira n'ebifo nga sauna ne steam bath bibeera mu bifo abasanyukibwa mbekwate ate naawe ayagala okuyiga okukola ebintu bino bakuwadde omukisa oyogerezeganyeko nabo mwaba makampuni amanene mwogereko ne bannaffe abafowe mulabe enteekateeka gye mugenda okukola okulanga babazimbira ebyoto mubeere nga mukekkereza amanda n'enku nga tebetutaasa obutonde bw'ensi awamu n'ebibira ojja kubasanga Kabaka Njagala Road ng'oyolekera Bulange okutunula mu ofiisi za ggombolola y'e Lubagaawo ate wabaho inza na kwa sanku kwa lilo liyabwe ebuloba kuluensanji bakubile kuziru musambu musambu bili atano mwenda asatu mbili kumina mwenda ne ziru musambu tano emu atano mwenda asatu mbili kumina mwenda kugambi ziru musambu musambu bili oba ziru musambu tano emu ezisigadde zezimu atano mwenda asatu mbili kumina mwenda oyogereko nabo beba tutu sake sawa ya feno eyo kubili nage kamba sibulile wano mikwano
1: Esa weno, musande gospo shema deo kutosu wako.
2: Oh,

0: Oli mulwadde, olina obulwadde obukuluma naye nga tobutegeera. Oba obujjanjabi obutuufu bw'ofuna, kati bw'oba okyatankana ekyokuddamu. Lubogola Simba ekuwadde omukisa okuwuliziganya n'abakugu, omusawo n'ekiddibwamu. Buli lwa Sande wakati w'essaawa essatu n'ennyezi okumakya, mw'onoowulirizanga abasawo ab'enjawulo abakugu nga bakuttottolera ngeri ki gy'oyinza okwewalamu endwadde ez'enjawulo nga byonna bikwanjulibwa Kagimu Moses mulyakumu.
1: Ng'ekusibwako konfo, eddagala erigoba obulumi, okulumizibwa omutwe, ennyingo, senyiga n'ennakanyama nga lisaasaanyizibwa Davimed Pharma Limited ku William Street. Bakubire ku noti 751 6 178 8.

0: Alo.
1: Yense mwami mukasa.
0: Mtianeyo.
1: Yono broka.
0: Yense broka wa mayumba.
1: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
0: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
1: Ngabi satu.
0: Bei wa ajigambye.
1: Bangambye sata ano.
0: Deda seveno zari nyamuko.
1: Iyidwachi.
0: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
1: Musigisa achi.
0: Global paints.
1: Mutia.
0: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
1: Singa kweta kwa wabuyeru.
0: Wabuyeru tukosa global weather coat emulsion.
1: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
0: Guli umite.
2: Global paint. A reliable product.
3: Uwiriza program omusawo nechitibwamu.
4: Chenda musamba kasirisa satu edu simbe mprogramu nungi edembe gomenanga uliriza tuongira ukubeba zamu abatambula na fe programu ene bila uli wa sande wakati we sawe satu zoku macha mpaka sawanya tuba tuchaza professional medical practitioners uwe nsonga ntio vlamu tebabu geta na fe tituagala kuleta bantu bayiya bayiriza katingo unakuruwa yutogira kunsonga za amaso amaso ze tala zo muntu kakati obomu etala ngezibie chitegizo batu wajia kulaba. Limitation yebeerawo nnyo mu movement kasite tala zibanga zizikide lunako lwaliro nga bwe nkugamba nti ndine msawo damulira okuva mu dot glasses genda kubanga atubulira kubanga bwe batuuse eyo gye batuuse wansi gye bagenda nga batuuka ku muntu wa bulijjo n'amalwaliro ge baze bakolagana nabo bana abasawo baze bakolagana nabo atekeddwa okuva msawo damulira nga okusinzira mu nzuula yo mibe muzudde. Twagalo abantu babuli nti kyetusinze okuzuula kyekino abantu basanze tusanze nga abantu ekizibu kye balina ku maaso kyekino tumanye nangeri kyetuyinza okwewalamu ekintu ekyo yabafe bwe tubanga kisangiddwa obukoso otubuulidde nti bwe tusanga ng'omuntu ekizibu kino kyekino nga kyetaaga galubindi automatically zikolerwawo mu kimu na kino so kusomozebwa kya abantu kumusike basinze okusanga kunsonga za amaaso yu mtu ye msobodo kubanga mbatuka ku
5: okusomoze bako basinzo okusanga ebisele bisinga kugendera nnyo mu myaka gya abantu kusinzira buli myaka jiba ne kisingo basomoza nti
4: nyongereza ku mike eno
5: nti emyaka ijigenderedde
4: yes
5: myaka ana nda waggulu baba nnyo n'okusoomooze balina nnyo okusoomoozebwa mu bitundu gye tugenze eky'okusoma ennyukuta zino zibasumbwa nnyo okusomeza Bayibuli mawulire ku ssimu abamu abatunzi osobola nga tebasobola kutunga bimukalubiriza abalala naddala bakola mu ziwoteri n'agamba tebakyasobola kulonda bijanjalo bino kubyawula mukyeri nga bibakalubiriza so basanze nnyo ekizibu ekyo naddala mu luzungu mu lusawo tukiyita presbyopia. Kizibu kize nnyo lwa myaka kikalubiriza banabantu kibakalubiriza okusoma naddala okusinga ennyukuta zino entini naziraba olumu nga zisaasaana olumu ng'alaba zigenda zibula mpolampola olumu n'alaba keemula n'alaba nga zeegatta so kisumbwa nnyo ab'emyaka egyo ebiseera ebisinga era ekizibu ekyo tugalubiriza kyo tuziina osobola okuzifuna mu marwaliro gaffe ge tukolagana nago. Then ekizibu ekirala naddala myaka gino egyenyinza oyita emivubuka myaka 3, 2, 10 balina nnyo obuzibu naddala obw'ekitangaala bubasumbuwa nnyo nosanga oli n'akugamba nti watambulako omusana kamunguluza aba mungi tebivaayo bulungi balala computers n'agamba nti kompyuta wagibeerako omutwe gumuluma ebbanga ddene ebyo na byonna byetulira ku kitangaala kino nti kikosa amaaso g'abantu blue light ultraviolet light ava kumusana byona byona bikoseza amaaso g'abantu era nosanga buli muntu alina engeri gyakikabamu mu ngeri y'enjawulo omulala agenda agamba mutwe gumuluma omulala kamunguluze omulala talaba bulungi omulala amaziga gagenda kukulukuta bukulukusi so omulala gagenda nabasiiwa so beesanga nga emyaka egyo kisinga obubasu kimu ku bisinga obubasumbwa kitangaala ekyo kyebasumbwa nnyo kyovaolaba ennaku zino galubindi zonna ze tufulumya at least zibaamu akayambako kukendeeza ku kitangaala kuba twesanga ebitundu nga 9 ku buli 10 at least bakosebwa ekitangaala kino so ezo nazo galubindi tuziina weeziri ekirala ekisinga okusumbwa abantu bano kyenyandyagadde okwogerako walo chituita myopia nti ne wesanga nga nadala abana abana abantu abakulu kale nekisinga nyo kuba mu bavubuka bana nti bine ebintu ebyokumpi babera babira babulunji ne ebintu ebibali mita 3 okuva yo bali bibasumbuwa
4: abatakira
5: babulunji nti akintu aso kira bakapande ekaba wala so kasoma neinga yandi badde nyukuta a ajiraba nga nga si nga cha nga mwetu nga tibitegereke kabulungi
4: zisa asana urusi
5: aha nga chimuli wala songa ate wa kisembirira najo kaachiraba
4: okay
5: ntina katena yo tuina tuina galvini zigendo kuyama ngonti ne obera olimita 3 wala ne ichi chintu wechiri galvini endabira mwezi no zibera mu amanya ge twitter lenses agasoro sike chinto chino chiraba nga tokasema aso
4: oba nikizimbulukuka
5: aha
4: so okay
5: zesimu kundwa deze tusinga okusanga zetaga galvindi
4: Okay, chenda musamba kasi sasa tuwe disime mprogume nunje dembe gumenanga uliriza omanyi awabeira enzizi ya njaba wabeira chiruwade uwe chizibu watele ukubeira ukuchige mire dagala abambesa ngu kubango le dembele yetu seo katuo ya abata natu ukao chicho inzo gamanti okusinza kwe ubyo challenges zoyo gedezo umuntu yali kozatia mwengaba sao mwinza kutuga ambatu yokeza koku okutangira embeere yo kweyongera okubeera ennyumba ndo
5: ekisooka kyetusookerako na ddala ddala kigenda cutting across ku buli kimu kwekwekebeza okw'obuli kaseera
4: ba myaka mikulu ba mito
5: miezi esatu genda ko mu Afrika eno tulina nti mtu amala kugwa kundi lye tugenda ko mu ddwaliro naye okwekebeza ko kuno kutuyamba mangu okulaba nti kino kyandibadde kijja ne tukyewala chenandi yogeddeke ekirala yendye nnungi nti omuntu atanna kifuna wansobodde okubanga olya ku vitamin C zino oba vitamin A carotid sibiki bikuyamba ko nnyonga tonna kifuna songa ate bantu bangi nnyonje tubeereyo baagala ate babiri nga bakifunye
4: anti tubuulire ebintu kibyetekeddwa okulya
5: nti tulyanye ebirungo bino ebiri mu vitamin C ne A anti ku carrots ebibala bino bituyamba ko gana amaaso kuba tuba tukula na maaso gaba gakula so ebirunga biva mu bibala bino biyamba ko okuma immunity ya maaso gano nganda mu bulungi niwe sanga nga mtu atuse ku myaka 7
4: nga chala ba
5: bulungi kisoboka
4: yes
5: then chenandi yogedde katukubana na dala abana bano na dala nti amasimu na kuzino mtu abana bayina amasimu na
4: bichi yes
5: pesa ngango lumtu nzo kutaswa achi controllinga naye bali mitingo obudde bakendezo obudde babera kuchi
4: abazadde bafeyo
5: bafeyo nyo kendezo obudde abana bano bamala kuchi ku bintu ebyo ku masimu computer bichi then na kati mtutu kamudala lya abakozi tinga gumamika jimu nti oyina computer yao obera nayo tosobola kujewala twandiyagadde nyo nti ekibera de kinna tuukawo at least tunaze tuyita protective eyewear glasses nti wewala uzi kuyamba ko kwewala bwewazi nti leo mbako computer yange nsiteka ko just we maliriza nenzijjako tunezo tuzina nti zikuyamba ko buyambi kwewala nti tuziwanyo tukubiriza nnyo abantu ababeera bakola milimu jine jadaleja mu office babera ku computer nti bila nebugalu bindi buno kukuyambe ko ku computer yo
4: uboge na kusoma no buteka ko umaliriza no zinga ko aindo za buli portable bulungi
5: buli portable bulungi buge na bulungi nyo mwesawo yo
4: okay
5: then ekizibu kino ekyo kusoma ekijja mu kulirira mu myaka ekyo kyo tetugenda kulirira mu mika jimunti china engirijo solo che wala kwe bisinga kiva mu butonde bwa muntu
4: okay
5: ndi kiva mu butonde bwa muntu nti kati nze ndi wano ne tato wange we mba manyinti ayambala galwindi ezisoma nina ebitundu kinana ku buli 10 tenewe nakola ante nange we natuka yonja kuzamba
4: wabera old generation ye
5: anti kiri musayi tichisola kwe walibo wabula ina we kitu kawo oina kugenda ne bakitandika nga bukyali ne kirema kusajjuka
4: aha gwa omubiri gutuke kisera nga byonna bi gwe bibadde biino okukola okutuukiriza buli kitundu okutuukiriza omugaso gwakyo bigenze bikendeera
5: wow bigenze bikene dala kijera kula myaka nti amanyi guno ne obutafali buno bwo mu musayi buba bukendeza maso ga ninga tukekiranga amanyi gegeta gosume byo kumpi tigachabina atenga tetsobola kusinga dala tsobola kuzizo kadia okadiwa osanga nacho twandikiziza kwa ikidere kisinga kujera myaka
4: okay kiri ni vitebo chenda musamba kasi sasa radio simi mprogome nunje dembe gomenanga uliriza kakati okukula chote chewalika anile single food kakati ao bulichimobo chisubira nebo tunulira chibulio chitunulira chintu chiramu basi chiramu ne anyway buli chintu ekiramu time etuuka amanyi nigagina nga gakendera echo chyo kya butonde tuli kuchenda musamba kasi sasa radio sime program enunje edembe gomnanga auliriza ndi ne musawo damulira owolugave wagambia kabiro malere
5: kabiro malere
4: aha damulira bakuzalawa
5: batuzala chagwe
4: chagwe okay mwemu eda baga hapa ichegwe nga wali ya wani anyway wechi tubechiti kakati msao ya tikatwe tole muko katuna anyway tukomeo bulungi otutandi kile ojatubu lirayo ku facilities zemukola gana kona zo mitundu beguange bitalibi mu chino chiyamba ko omuntu yenna jali yeyo okumanya nti yee bwena ulidaba dot glasses bangambi edwa liro so and so sobolo genda woni bankebera amaso gange ate niba mbulira chino chinetaga baga alwindi ya kusoma niba jimpangira with there and then ninzira yikanga nyikoze iki ngajina na gwetebiri ubumbya gamanti eno frame jenjagala
5: frame za fe zifanagana zijanga galwini ensonga rachi osojipangira onti zijanga zezimu nga enda ulabira mu buno bufittinga direct mu frame
4: mu frame
5: nezi ina colors zenja wulo
4: mubira mu necho kunyuma
5: tubira mu necho kunyuma nti tuchera bila colors zenja wulo nti njagala ka maroon njagala ka blue njagala kwekat ka black
4: umanye nechi echo kunyuma nacho chikuru nyo muntu ayagala nateka ko nabira okay katwetwe mu katuno atuva mya tukomeo tuva ku radio sima
6: Batinta mungule, kovili muetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Banu bati, sir.
7: Abantu webazala abalongo, okujake bilo bino.
8: Esebo.
7: Abazade babalongo, nga basibu wako lukomera.
8: Esebo.
7: Marayo erinya, eriyitibu olukomera olu.
8: Olukomera bana.
7: Mm-mm.
8: Olukomera nsiri.
6: Tinta tinta.
9: Tugume swaibu kalibara.
7: Wampa jeje.
9: Kaliketa lowano Uganda buya teka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
7: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
9: Biri gumu biri ebiri nedda.
6: Kabuze katati nte.
7: Waliwo musawo.
8: Yesebo mutuju.
7: Eyawuguranga abalongo.
8: Yesebo.
7: Omu nazalibwa leero. Nomulala nazalibwa encha. Omusawo oyo nga bamuyita linnyaki.
8: Wawe kiina.
6: Nguli kuwabili mwetane kutusi wako KCB Bank Kwangalizo genda maso Faith Agro Imports Aba kule tindika sori wa DK Nenu mongora Simba
10: Katuwa njuri obuunga wa Sprim obukira obulalo kuoma atenga bulungi eryo mbiri gwo olokuwa bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mugwanga obuunga wa Sprim bukoleba Mandela Mirrors abasangibwa ku roundabout ye Busega ku lugudo lwe Masaka Sprim Flour a product of Mandela Group
11: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene rinji sizo mutindo kwa sola wa waka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa biri. Obina masanyalaze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubiri. Satellite dish. Okulia mikufuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart yoba special buke. Mulichano zaabana, obuza nyo. Kwa sani rejize mepile jisinga ya amanyi, okwe turolensi yona. Wefu indi start time uzi sola, S130, kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka, oru osa sule, nkumi sato mwiri, mwiri mwiri unaku.
12: Start time solar, power your life.

0: Nova Seed Uganda Limited, eyali East African Seeds, ekreated enyanya King F1, enongate otoka, ekulira muna kunkaga zoka, olususuwa elugumu, egeja, ojino gere kubanga guanvu, atenga tekola kachere, balina paper guarantee F1, abala nyo, tagongo wala, tawotoka, atomu no gere mieze juwera, baina nekasoliwe Kenya hodari, gakulire mieze satu, aweke misoli ebiri, avamu akaunga kalunji, tata wanyizi wabirwade, atenga zituwa nyo, ehetaze nsigoza Silver Seeds, zisange mutawu ni awali ShopRite, ekawempe kwa ofisi za fe, uva maduka agatunde nsigo na edagala, ukwetu la Uganda, waku waku noti msambu noti tano, atano musatu, asatu mbiri, chenda mukaga, uva noti msambu noti nya, abini mbiri, asatu musatu, noti satu.
1: Museno, tibigwa mokomeka, tusena komisene, chinu chitufu, gandibali ante, wado wadeto chisubida.
2: Nti, omuntu omukulu nga ava okuduka, aba asa nga kaweo. Era bulidde kikalu enogoka nga ali wali nga wejja wejja. Aba sizze mirundi wakati wa 40 ku nkaaga.
1: Chokati na chochi tegede. Lindi liyebila nango mgeni uo mwaka. Pumwe sunga atuke. Mtadeyo.
3: Abange, okimanyi nti ebiri mu nsi eno tebiggwaayo. Bw'oba okyatenda kyansi okugoba nnyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neighbor olw'okulemwa okufunisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula. Empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi. Omanyi ennyanja nga wansi waayo waakaya omuliro. King wa Bungereza, okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna ng'ate mu kuwenyuka tonyumya kita. Kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'oniggana omunizi ng'akusunsulira kino leero.
2: Bas nga omunizi akusunsulira kino leero ku 9:30 kasirisa 3 FMMFE Radio Simba empologoma ennungi eyeddembe program kyewunyisa natagwa bwomi kigudde Wilson William Chaliwo okubanga njikutuusaako bulungi nnyo omanye ebintu ebyenjawulo. Era nga olunaku olwenkya ku bbalaza engule ejja kuba eddamu tujja kuba mu nsiike wano ku ssaawa 4 ez'ekiro era girindirire nga owenga biseegu ya Polycarp atunka no n'endukusa ye atunka n'owente. Siniya bikajjo sempijja ateera gattako n'omugeye Mwatu Baganda. Baganda Peter. Baganda Peter. Nkamula gogo namanya gabwe ssaawa 4 bajja kuba batunkane abakontanyi n'endukusaza mwe mutuuke wano ku ssaawa 10 tusobole okubanga tubateekateeka bulungi nnyo musobole okubanga mumanya. Omulangira Galabuzi Kironde kasita ayogera mu Dabugerere webalo nnyo okubanga owuliriza obuntu bwe mubuwulira. Genda ku TikTok teekamu Kironde Galabuzi ojja kuba mwattu ebintu ebyo biraba omanye lime kuddaawo bintu byayogera mwattu. Musajja mukugu enenge gyasengekamu ebigambo bye kakati biwulirize ujja kufuna kyoyigamu. Abamu tuyize era Caxton Image Caxton ngamba ebintu ebyo bimunyumira nnyo era aganyulwa munyo ndoza mubuulira babukuba mu luwombo. Ate era nyongera okulisayo abalungamya b'oku mikolo ku nnaku olw'okutaano twali awo mu bimuli waliwo speaker w'olukiiko lwa Buganda jajjaffe Nsereko Mutumba abalungamya b'oku mikolo n'abakungu abalala bonna mwebali nnyo nga tufundikira empaka z'abalungamya b'oku mikolo atamukutte yali abeera ku ssaawa 2 ez'ekiro ku BBS Telefina mwebali nnyo ate naba BBS mwena tubeebaza enteekateeka ennungi n'abalungamya b'oku mikolo Kajja Yisima n'olukiiko lulwonna mwebali nnyo mwebali ddala muwanguzi ne bamulaga yabadde Ssaabawanyi kale neera kyekyo oluganda lubugenda lutojera engule bwetandika kakati n'olw'ensonga eyo ugenda okulaba ng'abantu bagenda batambula bagenda mu mpake kivula no kusimba tetulinaamu ebyo ate mbu ovudde eri tetugenda lwe lwo oluganda era ojja kugenda okwetegereza nga beetaba mu mpake ezo bebava eri kiti kiri mu buzibu kale mwebali nnyo mwebali lire ddala kale n'omwaka ogujja mwenga muzirindia program kyewunyisa nantagwa bwomi waliwo mwanyina Zejeni Katumba UK n'omwana wa Maria ali Eden Brascottland owuliriza Christopher Williams Kagolo Geneva, Switzerland, Jolie, wankonye kawo na ye. Wano nomunyankole no wangalie yo Japan. Yanga ama nukunji gilizo nyankole ye wajano. Yibuzabuza nungamba ya aliruddao. Hei. Ngamba kujo ino kujiguru nyankole. Nemugamba tiwali buzi wate na uli mkwanugwa. Hei webali nyo webali redala muzira beno ni baino mugisha alitocho Japan. Na mubu zebishabwe jebilievyo. Ne intachweka na akalo. Nangamba jebili era ndi irada. Ala muzira beno ni weya gadi. Podungu ne UK webali nyo kubanga uliriza. Nabalala banji nyo abali kulubogula simba. Numuzukuru wa mazige sala. Bukirwa nabweteme oli UK nebalo owolugave nesi mumanyirinya oli awuliza ne sawi ya batandalule South London naye kwali awuliriza emwatu tujanga okwo kane kalebu sonko UK nawe kwoli program cheunyisa natagwa bwomi tugende mukanyomero egwanga lya abantu nga omusajja okuwasaayo otwala mitwe jante nebakuwa omuwala singa mwatu jikulema okwanjula kuba kugaanye kakati wano mu Buganda ebintu bingi nnyo abye tutwalanga tuwasa omukazi eba sijagenda mu tribunal singa kweka kasabye waffe wano yotwala ekita ky'omwenge enkoko y'omuko enkoko nno y'omuko bajugoba bugobi mu kanisa nejja mu kwanjula edda muko bajimuwerange yo mu kanisa nga wayo mwanyina naye kakati yajja Maka Mpungwe Credo ni UK Nkulabye ouliriza obadde ombuza endiga teriika abendiga nabo bajja kujja tufayo oyagala nnyo okuwagira abendiga bajja waliwo n'omwana w'ennyonyi ali Scandinavia webala okuwuliriza w'ennyonyi oyo kakati mu ggwanga naddala eri abaganda twala ekita ky'omwenge enkoko y'omuko omutwalo mzadde yenna kyaba asabye ayinza okusaba leta tanka obande terayo edda jabanga mitwalo janswa eje batwalanga neyo nacho omuzadde tata kyaba kyonna asabye kyonna kyotwalayo nebatwali yako sukali abeera waba mama nebirale bigwa mu kowelyo ne kakati biri bya Buganda wabula edda twatwalanga nembuzi eyomubibbo eranga bakubuza olese eyomubibbo ne kakati tutwala bisambi mukono Isimanyi chuje chava nengo mugande omutufu watwala ngambuzi ya mubibbo muzi ya bakulu jebaya gatebaya galanga nyama eyo ate bajiteme ne kati bintu byachukam zinatwala kakati wali wate gwanga dio ngalio liyewunyisa mwatu tebagala byo bintu bingi egwanga lino lino diri wano ku lukalulwa Afrika bo betaga mitwe jante joka jo ino kubawa nebakuwa omukazi ye tata jayagala era abantu bano oba eggwanga lya abantu bano bayitibwa Setswana oba Batswana abantu bano amambage ne babayita Bogadi ne Bogadi ngenda chikunywa kitegeeza ki era nga bali mu ggwanga erya Botswana mu bitundu kanye mochudi Solowe eyo gye bali kakati Bobanga ogenze okuwasaayo oba ne wegomba y'omuwala bichibichi mu kwanjula kuno ekimu kye basinga okwetaaga nga bwe tuba tugenda mu kwanjula nga omutwalo gwa tata guteekwa okubaako kasatu ogutwala omukazi aba akulemye kakati eno bo kye basinga okwetaaga abano aba Setswana mitwe jante emitwe si jabuyana ejente nga mikuru jiba emitwe munana boba jetaga nyo nga bagamba jejisinga okuba womera ekyokubiri kalombolombo kabwe akali mu mateeka naddala ag'okuwasa nga bwe bakalambika ntino ewotwa omuntu sajja yenna nga atutte emitwe gyente nti kiba kibanzeewo enkolagana boje bagamba wakati w'abazadde b'omuwala nabo bazadde b'omulenzi era singa tojitwala basoka jibala tebagala manya bisambi bichi mitwe joka singa tojitwala omukazi aba kuyise myaganya jangalo era bwe batyo bayinza no kusibuza emigo ne bakugoba laba omuko hukenda chukumi atete bajitwali ya mubudeya bakola yaga tititi mubagenda nga bajitadde baina okujira bobulunji era basoka jibala amalo jibala tata omalo jimu kwasa nga naye akuwa muwalawe bulunji ate bijujuru ebiri eyo mwatu bikubanga misu tegeza binji nyo kakati ebiralo sokolo okutwala nenge chikuru mitwe jante byebyo biri mu gwanga lya Botswana kakati nga kalombo lombo ako mu lulimi lwa bakaita bogadi oba magadi era bakubuuza wan olese magadi oba bogadi kalingawo ne tukubuuza mu Buganda olese omutwalo gwa taata wenzo gamba ate omutwalo ngulese gugu gwe n'ogujja mu mpale kumbe kitegeeza kirala kakati ne bakubuuza olese bogadi oba magadi bubato china nga guliraba elikulese program ya cheunyisa mukatundu akokuniga usigenda kubanga nsukawo jakenda kumukutu ogwa reachtheworld.com ubisome okakase nti ate sikutemye butemi magembe oba okukuba akatabo awo nkomyao nengo omuganda bwagamba nti obula mutoke bugenda mwatu nakulabirira na dirango msajja tuli ya chachirungu liyako katunu ugueringe nkwali munu na kuata kumutuengu omubikire ila buwati unakutunuli ya chimbali mbali mpologoma chetunuli la amemvu natandika no kuyisamu umumwa na agamba labano lutete lisedolo mubutufu urutamuka luchiende rusinga na manja nesilufumbilo na ye bajaji ya febali anga mwatu wakayuya mbogo na akali jankwali mtu nebitambula butoke jawefu ni ya kentagwa abintu bikutambulye bulungi nnyo era ne munnatuuke n'okuwa na buli bijjujulu byokyalira n'abakyala basigala mwattu bakutenda era nga namuŋŋoona bwakutenda nti oli muka nti oli waddala oli naggwano nkulu bajjo nkulu b'eggo olw'okumutirimya obukwale n'atuuka n'okuyoya ensuliko y'amalombe n'agamba wa ono muyitirivu era ogenda kuvambula mbu ensi eno nga mwattu entidi z'olese ng'okankanyiza amadinda nga gaga wandagadde ku ttaka oba tobala nga bagamba oyo abadde musajja mu nsonga naawe z'otegedde 0782 958 0782 958 657 ojja kuba ng'okuba ku eyo mwattu osobole okuba nga weeyagala weefuna akentagwa ebintu bikutambulye bulungi nnyo nammwe abakazi ak'ekitembe weekali 0782 958 0782 958 657 namwe abagala okufuna abogezi b'oku mikolo abalunchi n'okubatendeka mujje muyige ngeri gimwattu gye batambuzaamu ensonga kuba bajjajjaffe baaleka bateeseteese buli mukolo n'ebigambo ebikugenderako naye nga ababimanyi tusigadde batono jangu oleme kopa bya YouTube bya TikTok ogattirire otte omukolo gw'abanno jangu ofuna obutendeke ku 0782 958 0782 958 0782 958 0782 musajja n'okutendekebwa ate nawe omusajja weefunira akentaago ebintu bikutambulye bulungi nnyo osobole okudigida n'omukazi ak'ekitembe odigide weeyagalye mu bulamu bw'ensi eno nga entulaga ezimattusekkooba 0782 958 0782 958 0782 atava nno ku mpomeka ttooke oba giyita enkondo y'ettooke aleetera ettooke okugwa kuba ogyesigaba nga togivaako ettooke lwakubadde liba terisobola kugaligambo n'atavaawo lwaki tagenda kale nno bw'oyogera ennyo nga tomala bandikuyita empyangira ye muntu alimba ennyo bw'olaba nevuvuumira teriva mu ndoliro y'omuti ng'omanya nti obudde bwebwo ekitembe nno kyo kimaze okuta enfuluuta z'ensigo n'omufumu bw'ati asimattuse ku nkanamu n'atandika okukaada ng'ataddeko maziga ye ate n'alinda kumpa nkoko nsunga oba giyite enkoko enkazi nga ndi ku buko konze nedda ensanda oba endeku ekwatirwamu amayenje kangite munninde dimansi ejja era bino biggweredde wano nga owuwo y'amezze
3: alye ku kirungi akimala bw'owoomerwa omuzinya mmese tusula ku kibanyi nga nnyenje kati omunizi mwesunge ku sande ejja nga miguwa mu budde bwe bumu yaakutuliddeawo nkimanye obadde okirindiridde ebbanga kiikino kiikino tuula bugwata omanye kyava ku kiikino kyava ku ki
2: bas chava kuchichino omanye abantu tunywa sukari tumunywera mu bintu ebyenjawulo tumuwomerwa iwalo n'obulwadde obwa sukari nezi ndi kuono anywebwa mulungereza gubaita sugar lwachi ayitibwa sukari erinnya eryo nagamba buli linnya lyowulira mu Luganda lirina ennono kakati unabera ku programu eno kyewunyisa buli lwa Sunday ujja kuba nawe ofuuka omumanyi ogatteko omwana waleme kukubuuza mama lwaki oyo sukari ayitibwa sukari mugambe nange jajjange nawulira muyita sukari nange kwenakijja oba tozeemu kibuuzo oba toyambye mutu muntu kasitamanye ensibuko ayongera okunnyonnyoka ate n'omwana wa ayongera okukutenda nti oli mugezi era oli muka singa omunnyonnyola ekintu bwe kitambula kakati sukari ng'ovudde kwoli alwaza ng'ovudde obwo bulwadde bwa sukari bwe bayita munyinya naye tuli kwona anywebwa kakati erinnya eryo okusinziira ku kunoonyereza lyaveeyo mu Bawalabu mu lulimi oluli Arabic era nga bamuyita suka yayitibwanga abazungu bo bakyu erinnya eryo ate baali kopa mu Lufalansa erye lya sugar baali kopa mu Lufalansa luli olwedda oba olukadde kubanga bo Abafalansa bamuyitanga shuki bamuyitanga lumu wa Emmanuel College kazo yampaddeko kwa yasomesa French eyo kakati boje bali kopa kati bo bawulira enjatula shuki kati bone bagamba sugar abaganda tulireta tutya fetu ali kopa wali mu Luswahili buterevu ne tulireta ne tuchusa buchusa mpandika kubanga abawalabu bawe bajanga ne sukari wabo kusubula abaddu ne babatwala awo kuliyanja ilia buyindi bo bajanga ne busukari bwabwe bichibichi eranga bo abawalabu elinyo nga ye bamuita shuka olwokuba bawasaba filika bicho lulimi ya Oluswahili ne lutandikawo kati okugatagatawo kwa bagamba olulimi Oluswahili lugattirire nga luva mukuwa okuwasangana kakati okugatta ekyo ekigambo shuka ne kiveeri y'Omuswahili najja n'alireeta sukari ikomanda ngambye bwatu kwa kumanono yategera Oluswahili kusimba sukari ife abaganda twakopa kikopi tetwagala kuba n'empandiika y'Abaswahili ekyuka eri wasembayo ra ne yi sukari fene tugamba sukari nga kiwedde bali abayirani kwa bagamba byo byatandikire ya bayirani baba yita shaka nena abayirani nabo bawalabu kati nichingira mu Arabic shuka muswahili sukari abaganda sukari erinya tulifuna bwetu tyo program cheunyisa nanta gwa bwomi ensulu yokumanya akakatundu kawedde kali kakati aba Emmanuel College kazo pochuguba the master nantumbwe deputy suna nabasomesa bonna mwe balokubanga muuliza olwale nange nzija bali mukusabira ba candidates baffe abagenda okutuulawo ebibuuzo senior fo balaze baba bagenda tandika sieno bachali naye babasabira ila nangi wimvawa nungenda kujia netabe au mumisa. Yata andi seda nenja kujisa kwa wali uo tunamaza tufune kuchokulia. Kale program cheunyisa. Nanta kwa wami ensulo yoku manya. Kale po dungwe yuke weba lukubanga uuliriza. Ila katundu wako unga weka wedi. Katusoke tugende koko wano tulabiha na yekano. Kajia kuba kalulala. Kajja kuba kalulala kubanga ndaba akadde kaba kandiridde owejjokolera tugende mu Rainbow.
1: batinta mungule kubiri mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeuza lumungule simba bano batinse
4: abantu bebazaala abalongo okujjako ebiro bino
5: esebo
4: abazadde babalongo nga basibwako olukomera
5: esebo
4: marayo erinnya eriyitibwa olukomera olu
5: olukomera abaana olukomera nsiri
1: tinta tinta
6: tugume swaibu kalibada
7: wampa jeje
6: kaliketa lowano Uganda boya teka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza gwali mwaka ki
7: gwali mwaka gwa 2022 biri gumu
6: biri gumu biri ebiri nedda
1: kabuze katati nte
4: waliwo omusawo
7: yesebo omutuju
4: eyawugulanga abalongo
7: yesebo
4: omu nazaalibwa leero n'omulala nazaalibwa enkya omusawo oyo nga bamuyita linnya ki
7: wowekiina
1: Enguli kubiri mwetano ekutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba
8: Chadala KCB Bank ekomya wa mumanyi bwekula account yo obateka yo sente okusobola kugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga eya

0: Okedo suwa kuruno to suwa tuge na kulambule biliro ebyebya afayo mbuganda nembu soga tuwe yongere yotu wala mpolu sozi kaguru orutambulira kebyobu lambuzi era orutandikirwako ebyobu wangwa ebyabu soga kodi kodi ono kodi agenda kuitibwa kodi kodi mama buli omu chino uchisobola kushinze mtwala nazo kazoka ngabyo nabiri oko tugenda nga 13 November okumanya bisinga okuba ku simu 0758 13 08 05 we wandise 0758 13 08 05 oja kuba manya bisinga wo tova kulubogola tuchaba weleza mbere bulungi.
1: Biba debilangu bya Radio Simba era bikomyao.
2: Enu yisawa yendala
3: kurubogola.

0: batinta mungule kovili mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeoza lumungule simba bano batinse
1: abantu bebazaala abalongo okujjako ebiro bino
2: esebo
1: abazadde babalongo nga basibwako olukomera
2: esebo
1: marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo
2: olukomera abaana olukomera nsiri
0: tinta tinta
3: tugume swaibu kalibara
4: wampa jeje
3: kaliketa lowano Uganda bweyateka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza gwali mwaka ki
4: gwali mwaka gwa 2022 biri gumu
3: biri gumu biri ebiri nedda
0: kabuze katati nte
1: waliwo omusawo
4: yesebo omutujju
1: eyawugulanga abalongo
4: yesebo
1: omu n'azaalibwa leero n'omulala n'azaalibwa enkya omusawo oyo nga bamuyita linnya ki
4: wowekiina
0: enguli kwobiri mwetaano ekutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba Sala, go see live in concert, Tiba, come

0: Mukusoka, benala bituli mubikora bya kasoli wange. Naloza kivudde ku nkuba nyinji eto nyi. Oluvanyuma nenenye ebinyonyi. Nesakiroza ako. Nti waliyo obuko obwo obutono. Obuyinza okulya ebikola bya kasoli wange bwe buti. Naye obandoza neraliikiridde nnyo. Kasoli ayinza okumera ebikola ebirala naddawo.
1: Munnange nange bwento bwe nalowooza ogwasooka. Era olunaku lwaggulo bwe nayiseeyo. Nendabanga ebikola ebikoseddwa bitono. Naye maama ngeeza okuddayo leero. Ng'omusiri gwonna gwonna gujjudde bituli. Wateekwa okubaawo ekizibu eky'amaanyi ekyetaaga okunogera eddagala.
0: Naye kati nze kato onsubira okutambula omusiri gwonna mbunoonya buwuka. Nze mu musiri gwange ntera kugendayo nga ngenda kukoola nakuteekayo bigimusa. Mpozi nnyinza okuba nga mbadde sifaayo nnyo.
1: Munnange kato, omusiri ne bwe guba mugimu gutya gusobola okuba nga gukweka ebizibu. Ky'ova olaba olina okulambula omusiri gwo buli kadde.
0: Namatovu, osobola otya okuzuula ekizibu kino ng'obudde bukyali? Nze ndowooza oba ebikolo bino ebirumbiddwa nabiyitako nga sitegedde.
1: Munnange nze bwe mba mpita mu musiri gwange ntunula enkaliriza ndaba oba tewali kirumbaganye musiri gwange. Ebiseera ebimu obubonero obwo bw'olabanga obutono bubeera n'olugero olunene.
0: Nze mbadde ebirime byange nkira bitunulira eri ku nkomerero nga sitera kuyingira mu nnimiro wakati. N'ezo ennyiriri sitera nnyo ziyitamu. Kirabika eno y'ensobi.
2: Abange, katusoke tulambule ku musiri gwa kasooli tulabe.
0: Omulimisa Sara, olowooza buzibu ki?
2: Buno bwe busaanyi obulya kasooli, obwa fall armyworm.
1: Busobola okwonoona omusiri gwange gwonna?
2: Iye, singa buba tebutangiddwa mangu.
0: Omulimisa Sara, kakati bwe busaasaana butya?
2: Munnange bubiika magi, era magi gano bwe geeyalula, gatandika okulya wakati mu bikoola.
3: Balimi bannange mbalamusizzaako, mbawulidde mwemulugunya ku bizibu ebyatuuse ku bikola bya kasooli wammwe. Ako kasaanyi akali ebikola bya kasooli wammwe akayitibwa fall armyworm. Era singa tobaako ky'okola ku bubonero obwo obusooka, wandifiirwa omusiri gwonna.
0: Okikakasa Peter, nze mbadde mmanyi nti obuuka obuba bwa bulabe singa buba bungi nnyo.
3: Kato, eyo ye ndowooza y'abalimi abasinga. Naye akasaanyi kano aka fall armyworm katandika okukosa omusiri gwo nga tonnalaba na kulaba nti kalina we katuuse. Omulimi okukazuula nga bukyali n'akalwanyisizaawo kye kisinga. Naye bw'okagayaalirira kasaasaana mu bwangu.
0: Ekitegeeza bunaku lw'oyita mu nnimiro eyo lukulu nnyo.
3: Kyekyo kyennyini kato, bwe kituuka kasaanyi ka fall armyworm, obudde ky'ekyokulwanyisa ky'omulimi ekisinga.
1: Okulinda kitegeeza nti oba wadde akasaanyi kano obudde okusaasaanira omusiri gwo gwonna.
2: Buno bwe bubonero obulaga nti akasaanyi kalumbye omusiri gwo ogwa kasooli. Singa olaba ebituli mu bikoola bya kasooli wo, enkuubo mu bikoola bya kasooli wo, wamu n'obubi bwabyo mu lulimi lwa kasooli wakati.
4: Nze omusiri gwange ogwa kasooli buli kaseera mbangukeberako.
2: Ogwo gwe mutendera ogusookerwako ddala. Okukebera omusiri gwo ogwa kasooli kikutaasa ku bizibu ebiyinza okujja.
0: Peter, okulambula ennimiro kitegeeza ki ddala? Nze mbadde mmanyi ogwo mulimu gw'abalimisa.
3: Kato, okulambula ennimiro kitegeeza okuyita mu musiri gwo buli kadde nga bwe weetegereza ebirime byo. Tunula bulungi mu kikolo, tunula bulungi mu lulimi, kebera ebikoola ebipya ne wansi waabyo. Bw'olabamu ekintu ky'otategeera kyanguyire nga tekinnasaasaana.
0: Ky'ogamba awo mbeera seetaaga byuma bya bbeeyi.
3: Nedda, bwe weetegereza obulungi ate buli kadde ky'ekisinga obukulu. Eddakiika ezo z'omala ng'olambula ennimiro yo ng'otunuulira kikolo ku kikolo zikuyamba okwewala okufiirwa.
1: Kyekyo kyennyini omulimi azuula ekizibu nga bukyali n'amakungula ge gaba malungi.
0: Nze ntera kulinda ne ndaba ng'ebikoseddwa bituuse ku kkubo eno gye ntera okuyita. Olwo ne mmanya nti kirabika mulimu ekizibu.
3: Ekyennaku, ogenda okubiraba nga bituuse ku kkubo biba byonoonye omusiri gw'eyo munda nga n'ebikolo byonoonedde amaanyi ku kulwanyisa ebiwuka bino ge byalikozesezza okukula.
0: Ekitegeeza nti sirina kulinda bikolo byonna kumala kulumbibwa.
3: Kiryo kyennyini kato, olina okufuna eddagala mangu n'olwanyisa ebiwuka bino nga tebinnasaasaana.
1: Okulambula ennimiro yo buli kadde kimu ku nkola ez'obulimi ennungi era nga tekyawukana na kusimba wamu n'okukoola omusiri gwo.
2: Nga abalimi mwenna mwino kebera ku misiri gyammwe buli luvannyuma lwa wiiki ne mukebera ku bulima obuto ebikoola byabwo okulaba oba tebiriiriddwa.
5: Zenina nyenda vila dalabawa duwe viliri dua, nendio kamfu ira.
2: Na ya teka to, hakasera wogendo kuzuli revyo. Omusiri kwa kugenda kuba gumazo kulibu. Kankubuli regwe kato. Akasera wono maliro kuzuli revyo. Omusiri kwa kugenda kuba gumazo kulibu.
0: Nena mwemuli imba. Okuita mwuburiru nyiriri ngankebe da buli chikoro. Zendabu gomuli mwumunene nyo. Chogama vye nafuna makungula. Chenka nankana na amanyi genta demu.
3: Looza kubude. Necho chota demu kuva kuntandi kwa. Wateka teketaka. Nogule nsigo ya kasorie nongo semu. Nojisimba mwude. Nokolira mwude. Kati okukuma amanyi agogo na. Nesente zota demu. Waya akadaka katono buli wiki.
1: Edachika zoma lango lambule nimiro yole ilo. Zikuta sensa oza kasorie ze wani firi dwa kumakungula.
5: Na matovuno. Choyo gedero chirimwe gumba. Chifuro kulambule nimiro yo. Okwala ise nyo kuoteka. Olime kufirwa.
0: Denga nyongera yongera yo kulambule nimiro yangamba yagenda yencha nchana afuka wiki ja kachira bakasanyi kasasani domu siri gwange gonna
3: kato obwe buzibu okuloza nti ekizibu kijja kwemalawo kyokka kumbe kifuuka ekizibu ddala
1: kato kasoliwo yali akusaba okumufaako nga tofaayo kati ogenza okwanukula ng'ekizibu kimaze okusaasaana.
6: Oluvanyola wiki bbiri, Musa yagoberera amagezi agamuweebwa era yasigala alambula bulungi nnyo omusiri gwe kato ogugwe teyagulambula kitegeeza teyagoberera amagezi agamuweebwa.
5: Omusiri gwange nga guggwaawo obusaanyi bugulidde.
2: Eyo y'ensonga lwaki nakugamba nti singa okolerawo mu bwangu ddala kikutaasaako.
5: Mukama Katonda, kiki kino?
0: Ndaba
5: siraba mukabanga katono bwe kati akasanyi kasasanyi domu siri gwange gwonna kalidde ebikola okubimala kasooli yenna kale nalowooza nti tewali kyamaanyi kiriwo mba akasanyi nkawo obudde okwegazaanya
3: kato. Omulimi ow'obuvunaanyizibwa ayita mu musiri gwe buli kadde n'akebera enkyukakyuka eyinza okubaawo mu birime bye bwe wabaawo obuzibu n'abunogera eddagala.
1: Gye tukoma okuzuula ekizibu kino nga bukyali n'okukyanguyira kirwanyisa.
5: Nyongedde okuyiga nti okunyoma obubonero obwo obutonotono obusooka bukuviiramu ekizibu ekinene mu dda.
2: Kuuma ennimiro yo ng'ebirime bikyali bito.
7: Kati nsigo ki enongooseemu gye tulina okukozesa?
2: Ensigo za dike zonna nnungi okusinziira ku mbeera y'obudde ey'ekitundu mw'ova.
8: Ate musanye mujjukire nti Baya ye yadda mu kifo kya Monsanto naye ensigo tezaakyuse zaasigadde zeezimu n'omutindo nga gwe gumu.
5: Naye Peter, olowooza okulonda ensigo emu ennongooseemu eyakasooli kiyinza okuntasa ku bunafu bwange obw'okulambula ennimiro?
3: Kato, teriiyo nsigo nnongooseemu eyakasooli eteetaaga kulabirirwa bulungi. Omulimi alina okugenda maaso ng'alambula ennimiro ye okutuusa sizoni kuggwaako ebirime ebigimu byetaaga okuwa akadde.
1: Okugula ensigo ennongooseemu eri ku mutindo kitundu ku bulimi obulungi, wabula okukuuma ekirime ate kya mugaso nnyo.
5: Ekitegeeza nti omulimi alina okulabirira omusiri gwe okuva lw'asimbye okutuuka ku makungula. Sizoni ene nsomesezza nti ebiwuka ebirumbagana kasooliwo tebikuweereza kaadi nga tebinnatuuka mu musiri gwo, biboneka bubonesi. Bw'oba toli mwegendereza oyinza obutabiraba okutuusa nga bimaze okwonoona omusiri gwonna.
3: Kyekyo kyennyini kato, omusiri guddiza oyo omulimi agufaako ennyo. Ekizibu bw'okizuula nga bukyali kiba kyangu okunogera eddagala.
1: Kato, abalimi abalungi tebalinda banneiba baabwe kubabagulizaako nti omusiri gwe gulabika guliko ekizibu, wabula babyezuulira nga bayita mu kulambula emisiri gyabwe buli kadde.
9: Bannange, okulambula omusiri gwange ogwa kasooli kyantaasa nnyo.
5: Nze nalabulwa naye saasoma bubonero. Nyongedde okukitegeera nti okukuma omusiri gwange ogwa kasooli tekitandikira mu kumala kulaba bubonero mu waliwo ekigulumbye, kitandika n'okulambula omusiri gwo buli kadde. Era sizoni ejja nja kuguyitanga mu lunyiriri ku lunyiriri. Nja kwetegerezanga nnyo ebikolo ebyo ebito, ntunule mu nnimi zaabyo, atendekeraawo n'okulowooza nti olw'okuba omusiri gwange gulabika bulungi era gwa kiragala ng'oli wala, nti teguli mu buwuka bwonna, buli lulambula lujja kumpa omukisa okufuna amakungula amalungi. Ate buli we nnaazuulanga obuzibu nga bukyali kijja kunnyamba okutendeza ku kufiirizibwa. Sikyayagala bibuka kuddamu kumpa surprise.
1: Kato, omulimi omulungi ayigira nnyo ku birime bye. Ennimiro yeyogera naawe buli kadde. Giwe obudde ogiwulirize.
3: Kikyo kyennyini abalimi ba kasooli abakuukuutivu tebasimba busimbi nsigo yokka eri ku mulembe, wabula bakuuma ensimbi zaabwe ze basize nga balambula emisiri gyabwe buli kadde, bakola okusalawo mu bwangu, ate balabirira bulungi ennimiro zaabwe. Ebirime byaffe ebyo tebisobola tubuulira nti waliwo obuzibu nga biyita mu bigambo, wabula bituwulira okuyita mu bikoola, enkula yaabyo n'endabika. Kati omulimi omugezi asoma obubonero obwo mangu ng'ekizibu tekinnasajjuka.
0: Okuva n'olwaleero ekyokuyiga kyenfunye nti buli wiiki mu sizoni nina okuyita mu musiri gwange nga tegunnampaliriza kugulambula.
2: Ekyokuyiga kyangu nnyo, lambula ng'omusiri gwo mu budde era okolerewo singa ozuula ekizibu. Kino kijja kutaasa amakungula go.
10: Lambula omusiri gwo ogwa kasooli lunyiriri ku lunyiriri, kikolo ku kikolo, kebera nga kasooli wo nga bwakula. Obusaanyi obulya kasooli bufuuyire mu bwangu tolwawo. Enziga emu mu buli kinnya teekawo ebbanga erimala. Ebirime ebigimu bikula bulungi. Lambula omusiri gwo buli kaseera ojja kulaba amakungula amalungi y'enkulaakulana.
11: Amakungula amalungi gava mu nsigo ey'omutindo. Kati gwe omulimi ateekateeka okulima, nkuzigirira ensigo ya kasooli eya DK 777 eno ng'ebala nga muyiko osobola okufuna ensawo wakati wa 35 n'amakumi 40 bw'ogoberera ennima eri ku mulembe.
6: Obubaka buno bukutuusibwako Faith Agro Inputs nga bayambibwako Bayer okusobola okuzza amaanyi mu balimi nga bakola okusalawo okutuufu ku nsigo za kasooli ezirina okusimbibwa okufuna amakungula amalungi n'ensimbi mu maka.
12: Kodi eya zaali wengule. Ngule jaguze miaka 25 ejo bwagaziwa banna Uganda. Ate mungule mwosanga olugendo kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi. Kati gwe wenna atatambulangako mu kodi simbe kulowoozezzaako nga tujaguze emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako. Kati olw'oli nyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businze okuba butono mu byafaayo ebya kodi kati kuba ku 0758 0

Ngule jaguze miaka 25 ejo bwakazibwa banna Uganda atemo mungule mosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba kusimu.

0: phones. Izo zisere zabana bamweze balina netubagulira tablets. Netubagulira computer. Netubagulira laptops. Nga tulowooza nti bijja tuyambako abaana bano okufunirako obubaka obw'okuva ku ki ku ssomero. Ate era ffe tuteekako data. Era ffe twateekako data. Naye ng'ekigenderwa kya data mwana kusoma. Ne tutamutangira birala byayinza kukola ki kufunako mbeere. N'olwekyo abaana bano bakisesinga oba bafuna omukisa okuyingira mu bitimbe ebirala ebituleetera obuzibu nga obuzannyo. Okwesanyusa entertainment. Oluusi bafuna obubaka ne bachatinga n'abantu be batamanyi oba oliawo ne batuuka n'okukola ki n'okwagala obbasisinkana. N'olwekyo
1: okubayingiza mbikolwa ebikyamu
0: bwe tutaateekeyo nnyo mwoyo amaaso gaffe gayinza okuba gali kweri entulugunya ey'omubiri ne twerabira entulugunya ey'emitimbagano. Abaana bano babateeka babawa ebintu ebitajja myaka gyabwe
1: kiri
0: ebintu eby'ekikulu ne bigenda mu matu oba mu maaso mu bwongo
1: bw'omwana
0: nebibasensera obwongo ekitegeeza nti omwana oyo asobola bulungi nnyo okuva ku mulamwa. Ne tuddamu ne tugamba nti era nkirumiriza nti intaneti eno tebagikolera baana n'olwekyo tulina okuteekayo ennyo obuvunaanyizibwa okulaba ng'abaana bye bafuna bye bateekwa
1: okufuna.
0: Emitimbagano si mibi kuba gituyamba okufuna information mu bwangu oba okuwaanyisiganya ebirowoozo oba okufuna amawulire mu budde
1: n'okunoonyerezaako.
0: Emitimbagano gituyamba okubeera n'abantu socialization. Obeera otya ne munno nga temunyegaganye. Emitimbagano gyagazisa abaana okusoma kuba kati ffe abasomesa bw'omwana bwemutwala mu computer lab n'omugala tutandikire wano tusaakinge tugende ku kino ayiga alabako ayiga agezesa alaba obuvidiyo na kino olwekyo si mibi giyamba omwana okwogera obulungi mu bantu communication
1: skillsawaanyisiganya
0: ebirowoozo n'ayigirako aboogera n'abalaba confidence n'agamba nti nange nja kukola ki
1: nja kuba ng'oyo
0: digital literacy omulembe gugenda gukyukira ddala abaana
1: bino ebyokusoma nga bakulabako
0: mbaawo nga bakulabako bigenda bisanguka n'olwekyo omwana wabeera ku mutimbagano ogwo asobola bunnyo okukozesa ebyuma bikalimagezi n'atasigalira mabega. Ate era bituyamba okukola research. Emitimbagano gino mulimu ebitimba ebituyamba okubeera ng'onoonyereza obubaka okunoonyereza ku nsonga ze baba bakubuuzizzaako
1: omusomesa
0: agenda okituukako ng'olwedde wakoze dda research. N'olwekyo si mibi abampuliriza obubi bwakyo bwe buli okubeera nga tegifugiddwa mwana kugenda mu byatateekwa kukola ki
1: ennyama
0: bibi ki byenyinza okwogerako ku mitimbagano gye n'abampuliriza. Ekisooka emitimbagano gino gitaayiza abaana baffe giba targetinga oba oli awo okubatunuza mu mbuga za sitaani. Eno mu lufutifuti tukiyita sexual harassment oba okusemberera okubaka bassanya kubanga wabaawo ebintu ntu ebibalagibwa ebifaananyi ebitali birungi. Oluusi
1: babayigiriza kino
0: kikola kiti naye n'ayagala akole ki agezese babaweereza messages ku platforms ez'enjawulo. N'olwekyo tulina okubeera nti wadde twamuwa kusoma naffe amaaso gabeere nga gegali. Ekyokubiri emitimbagano gino gireetera abaana baffe obubaka obubi harmful content naddala kutulugunya. Nja kuwa ekyokulabirako omwana basobola omugaa nti okubeera n'ekitonde ekikazi kibi ng'ate gwe oli musajja kitegeeza nti omuntu oyo alina kuba na musajja munne oba oli awo owulidde. Emitimbagano gisiga obukyayi omuntu atali munnayuganda n'omulaba nga omutujju. Omwana n'akula ng'amanyi nti obutaba na munnange gwe tuva mu nsi emu oba mu ggwanga erimu kibi era tuteekwa obbayigganya. Emitimbagano gisobola okuleetawo embeera ey'omwana okwagala okwetuusaako obulabe self-harm
1: nga yakalayo ku mutimbagano
0: n'agezesa
1: olinga bwe yetta.
0: Njaku ekyokulabirako wali omwana omu gwe nawulira yalabanga wrestling ku mitimbagano egyo naye n'asalawo a wrestling n'asalawo a wrestling era teyaddangu
1: nabuka
0: oluusi n'obubaka obwokwagala okwetuka obufunira ddala n'ogamba ye lwaki nange sigezaako nendaba kireetera abaana okugabana ebintu ebitateekwa gabanibwa twekisize tabaawo ebifaananyi oli
1: nagambanamwatulira
0: babeera awo sambadde nenekuba akafaananyi nenkakasuka nenekwata akatambi nenkasuka
1: n'omwana n'akigezesa
0: n'agezesa
1: kumba atulugunya bwongo
0: owulidde kaakati emitimbagano ebintu ebyo ebina
1: tubyegendereze
0: okukabasanya okubawa obukyayi ebintu nga okuwagala okwetusaako obulabe n'okumwana obutamanya nti mu nsi omuntu abeera ne
1: twekisize
0: waliwo twekisize atateekwagenda mu bintu ebyo
1: yeah.
0: naye bwamwana bwatakitegeera weekanga byonna bikasuka ate bwabikasukayo olwo biba tebikyali bibye aba takyabiinako control biba bijja kutambula paka gye birikoma era waliwo obukakafu statistics eziraga nti okutulugunya kw'abaana gyekuli nja kuwa ekyokulabirako
1: nga tonagenda eyo gyoimbu n'emitimbagano gino giyigiriza abaana bafe olulimi olukyamu mwana amala gakubawo gagambo yabikopa eri biki biki ng'ayogerangaoli
0: era gwe obeera n'abaana abavubuka obawulira fe ababeeramu era naawe olwana olulimi oluusi n'olutegeera baleme kuyisaako kyotategedde obeera n'ebigambo ebimu byolina okutegeera naye nga bwonoonyereza ennyo gye baabijja
1: ku mitimbagano kalwadde ogenda ku statistics
0: okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa mu 2021
1: ebibalo
0: Interpol yakirimu ne UNICEF
1: biri mmeka
0: 2021 Interpol ne UNICEF bakola research ku baana abalenzi 572 ku baana ab'obuwala 44 yeyalinga sample spence kyebaasooka okuzuula ki kino nti mu baana bano bakkiriza nti abaana bangi bakozesa emitimbagano naye okusingira ddala mu mitimbagano egyo balina nnyo amasimu smartphones era abaana 4 ku 10 abali wakati w'emyaka 12 to 17 bakozesa emitimbagano era bwe baababuuza emyezi 3 egiyise baali bakozeseza kuki
1: kumitimbagano
0: era 5 to 3 ku 10 baali bakozeseza emitimbagano gino waakiri omulundi gumu mu buli wiiki abbirira abbe ya mami oba nyuse
1: n'agendayo
0: n'amala n'agizza abaana abo be hotspotinga gwolowooza oli seefu kumbe yataddeko hotspot nayingirayo waakiri omulundi gumu naye kyajjayo kiyinza okumalawo obulamu bwe
1: bwonna
0: okunoonyereza kuno era kwalaga nti abaana tebamanyi kali kabi mu mitimbagano gino
1: tebabimanyi
0: era abaana abo ababuuzibwa baali benyigidde mumitambagano mugundi mu mitimbagano
1: gino
0: ebyobulabe emitimbagano egy'obulabe mu bulamu bwabwe bo baayogera nti waliwo kino ekyatutuukako waliwo kino ekyatutuukako nga twenyigiddemu oba oliawo mwe mulina okusisinkana abantu
1: bebatamanyi babatuusaako
0: oba oliawo mwe mulina okwekubya ebifaananyi ebiraga obulamu bwabwe oba emibiri gyabwe kaakati ekyo tekyali kirungi abaana 15 to 10 mu kunoonyereza okwo baagamba bati nti baali basisinkanye ku bantu abo afuna awa omuntu ne banyumya
1: n'amuyita n'amulagira
0: negyali era ne basisinkana abaana bano tebamanyi nti kyabulabe ate omwana oyo muzibu ebiseera ebisinga tanyumya tanyumiza muntu kyekyatuuseeko tanyumiza muntu wa gyava
1: akyekisiza
0: poozi era n'akasembayo mu kunoonyereza okwo kwalaga nti abaana 7 ku buli 10 abaabuuzibwa baali boolesezza ku bifaananyi byabwe ebyobwereere
1: nga bali bute
0: ne babiraga mu mbeera ey'obutamanya
1: nga bo balowoozaetalinkake
0: nga balaba
1: kyabuliyes
0: wabula ate waliwo nabalabagamba nti anze bantiisatiisa ne bagamba kiteekeyo kati waliwo abaagendayo nga bo tebalina kyebategedde nti oba kibi oba si kibi
1: chiliche wagami bote bamba nyibulabe buchiri
0: ati bamba nyibulabe kuba obwongo bwabwe buto fetu ino babe era okulaba nga tubalengeze wala je batalaba checho sebo mkama wangu
1: kale uchali kuchenda musamba kasirisa 3 feme mwefe Radio Simba empologoma eye dembe program ya Raising Voices Uganda ajat mulamwa gwe tuliko tutambulide ku mitimbagano engiri je kutulugunyamu abana abazadde babagambi muino okwegendereza ennyo kubanga ajati atugambi ntino wetutaweri tuinzo okozo okutulugunya kuno okwokukwatako atenga okwe mitimbagano gwe kusoka kwe kugenda okusinga okwono nabana
0: kutuka wotatuka omwana ali mu chikunta yebise bamutulugunya goloza ali mbuliri yebase
1: Banne, wero jatubulira abazadde bakolechi. Aisha. Ogena tubulira.
0: Mpoza akasembera yoddala. Emitimbagano gino. Jitulugunya jitya abaana ne jikose enkolaga.
1: Aha, awu.
0: Ekisokera ddala. Omwana ono bwatulugunyizibwa. Ku mutimbagano. Afuka tuwe kisize.
1: Asirika.
0: Gwenolo wozo inamu nomu unju. Kumbe umana uo. Obongo babu kolachi. Babu tuwalada. Ulusa asirika uluo kutianti. Bwanayo gedajia kubonereze bwa.
1: Uli ali kumutimbagano.
0: Bwata kugamba gwe mama uo batatawe. Aluza bwono. Bwana kugambo jamu bonereza. Tojja mukiririzamu obojja mujja kesimu simanyo bantegerekeka abana baba to baagala nya masimu kati bwagamba anti tata nayise mu kino agamba mwana oyo tumujje kesimu
1: yega
0: banzi kesimu
1: abatia simu jitwala
0: abatyo jitwala
1: nokumugana okudda mujji kwata ataasubwe
0: songa ate cheyongera maso nako okubiri obwesigwa bugwawo omwana ono bwakubuulira ajja kutya nti ojja mujjamu obwesige era ajja kusirika tajja kukola ki
1: kwogera
0: mpozi n'akasemberayo ddala omwana ono bw'atya okwogera oluba yeeyongera mu katyabaga akw'okwongera okutulugunyizibwa kuba atalina amutangi amugamba nti kino tokikola simanyi oba
1: ntegerekika
0: ajja kweyongera okusemberera akatyabaga oba obubi obuli ku mutimbagano kubanga tayogedde obutayogera bwe buva kuki ajja kutya okufiirwa obwesigwa asirike ajja kulowooza daddy ajja kunkamba walira ajja kulowooza daddy ajja kunzijjako essimu yange oba laptop yange oba tablet oba abisibire mu kisenge naye ng'ate ebyo nawe bibaawo bikosa enkolaganayo n'omwanawo bikosa enkolaganayo n'omusomesa bikosa enkolaganayo oba ey'omwana oyo ne baana banne ndowooza awo nyinza okubanga ninga nkoma
1: kale tweyanziza tuli ku 9-7 kasirisa 3 Radio Simba tusigazi ddakiika zigenderedde nno 26 ate twesogge mu ssaawa 9 Aisha. Kati ate kati line joli mu ye mitimbagano. kati ate gwo jimanyi nyo.
2: Kakati. Ngenda soko okwogerako ku mugaso ki nti bwe tubeera n'enkolagana ennungi n'abaana baffe bana abato nti kibayamba kityo oba kiziyiza kitya bwe tukolagana obulungi n'abaana bato kiziyiza kitya okubeera nga tebatulugunyizibwa okuyita ku mikutu gino okuyita ku mitimbagano
1: kwegamba enkolagana ennungi wakati w'abazadde n'abaana
2: baana bannaabwe
1: kinenge gye kiyambamu
2: bwe tukolagana obulungi
1: nabo
2: n'abaana abo kuba tubayambako okulaba nga tumalawo engeri eno gye batulugunyizibwa
1: ku mitimbagano
2: ekisookera ddala nti buli we tubeera n'enkolagana ennungi ng'abaana bano batwesiga ng'olina omwana wo akwesiga omwana wo takutya kitegeeza olina enkolagana ennungi n'omwana oyo kyekitegeeza bw'anaabufunayo omuntu eitha amugamba nsindikirayo ekifaananyi ng'oli bwereere umwana ono ajja kujja akole ki
1: akubuulire
2: akubuulire olw'ensonga nti akwesiga okitegeera olw'ensonga nti takutya wanaafuna ye amugamba nti jangu oba tusinkane wano weewati ne weewati omwana oyo agenda kujja akuloopere akugambe nti nina omuntu munnange ampeereza message ku wano ku WhatsApp wano ku TikTok n'angamba tusinkane mu kifo bw'ekiti omwana oyo ajja kubeera ng'akubuulira kubanga oyina enkolagana ennungi naye kubanga akola ki akwesiga ekirala nti buli lwetubeera n'enkolagana ennungi n'abaana bano ng'abaana bano tuwuliziganya nabo ng'abaana bano tubawuliriza nga tetubajajinze kitegeeza nti abaana bano bajja ba batubuulira ebigenda mu bulamu bwabwe nti omwana ono era nga bwe nnyinnyonnyodde nti ne bw'anaasanga obuzibu oba mwana munnaamu amutiisizatiisiza ku mitimbagano kitegeeza nti agenda kujja akubuulire kubanga amanyi ewa daddy gye ŋŋenda ewa mami ewa anti agenda kumpuliriza tagenda kunjaajinga sigamba nti omwana wajja ate gwe omugambe gwe naawe si mugikozesa bubi awo omwana obeera omujaajinze gwe obadde ononayo ki awo tajja kudda omulundi omulala naye gwe buli w'onaamuwuliriza n'omuwa amatu kitegeeza nti omwana oyo ajja kuba takutya buli w'anaafuna amusoomooza buli w'anaafuna ekimusoomooza ng'akozesa emitimbagano aba agenda kujja gy'oli akubuulire then bwe tubeera n'abasomesa oba abantu abalabirira abaana nga bafaayo nnyo eri abaana ng'olondoola embeera z'abaana ndi musomesa naye omwana ono oba olabirira mwana waka naye ng'olondoola nnyo ebifa ku bulamu bw'omwana oyo omwana oyo yalidde ki leero nga si musanyufu leero nga tasomye leero ng'embeera ze zikyuse kitegeeza nti omwana oyo era bw'anaaba afunye bimusoomooza ng'akozesa emikutu gino egy'emitimbagano kitegeeza nti abajja kuddukirawo gy'oli asobole okufuna obuki okuyambibwa kubanga amanyi ofaayo eri obulamu bwe kubanga naawe osobola okunotisinga nti omwana ono akyuse mu mbeera ze n'ogenda n'omuwa sapooti gy'akola ki
1: gyeyeetaaga
2: kati we njagala okuddako nti abazadde bandikoze ki gwe omuzadde aliko atuwuliriza bavudde mu Raising Voices oba gwe abeera oyinza obutaba muzadde wa mwana ono naye nga omulabirira oyinza obba jajja oyinza obba anti oyinza okuba kojja wandikoze otya okulaba ng'oziyiza omwana ono okubeera nga kyatulugunyizibwa okuyita ku
1: oba emitimbagano okumutwala
2: obutatulugunyizibwa ku mitimbagano nti tubakubiriza mwe abazadde oba mwe ababwangaala abalabirira abaana ewaka nti tubeere open eri abaana bano
1: tube banjulukufu
2: tubeere banjulukufu tubeere balambulukufu eri abaana bano nga bwe mbagambye nti tosala misango ng'omwana ono
1: lwaki ogenzeeyo kibooko enyooke
2: ng'omwana ono anaakubuulira ebizibu by'ayitamu ng'akozesa emitimbagano kitegeeza oli mulambulukufu gy'oli
1: obeere mukakkamu
2: obeere mukakkamu omuwulirize then omuwa
1: amagezi
2: naye kati buli woonaddamu obubi ng'omujaaji ng'omusalira emisango omwana oyo kitegeeza tagenda kudda gy'oli ajja kusirika nakyo okitegeera oba agambe omuntu yenna ate oluusi omuntu oyo naye ataayongere kusajjula mbeera then ekyokubiri kwe kubeera nti tulina kye tuyita parental controls nti gwe naawe omuzadde oba gwe abeera n'omwana ono nti essimu eno gy'owa omwana oba agenda kukola waaka kubanga kati we tutuuse tetukyasobola kwawukana nnyo na mitimbagano gyano ensi ekula buli nnaku so kati internet is part of us nti kati tulina kye tuyita parental controls nti oteekamu ebintu ebiziyiza oba omwana ono okugenda ku webusayiti okuteekamu ebintu ebitali birungi okugenda ku oba webabanga TikTok ng'eyo osobola okuteekamu parental control nga tekkiriza mwana oyo ku accessing oba kugenda ku ki ku TikTok ng'essimu yo tesobola kukkiriza ku downloadinga TikTok ng'essimu yo tesobola kukkiriza kugenda ku WhatsApp naye nga ekola ebintu ebisigadde ebirala byonna obanga Google obanga Zoom abaana ze basinga okola ki okwetaaga
1: kwegamba we blocking
2: aha osobola okubi blocking
1: kikola nga tegenda ku TikTok
2: olaba nga ya bulabe kubanga ngaja tiwaba nyonyodde internet simbi kubanga ne WhatsApp eyo simbi naye nti kubanga agenda jikosako okunyumya n'emikwano gye kintu ekirungi kyetukubiriza naye olaba nga agikozesa mu bubi you can block it
1: ne waliwo n'akakodi akalala oyinza okugizza eno ewuwo nga buli kye bateekako naawe oba okiraba
2: era nina omuzadde omanyi email ze omwana we
1: aba aziraba
2: bulungi
1: weba nga nkyamu nga byasomye nga bibulokinga
2: ekyo kikolera ddala
1: yuja bayigiriza ka app ako
2: omanyi bulungi era yakandaga nangamba katolaba kyenfuna wano n'omwana wange akifuna
1: ne kuba ku WhatsApp era oba obiraba
2: kati nako kakodyo
1: kalungi
2: gye tusobola okulaba nga abaana tubatangirira
1: mwana oba omulondo age okulaba nga tibanzigi eyo
2: hanga tebatulugunyizibwa online
1: ekirala
2: nti era ng'omuzadde oba gwe omuntu abeera n'omwana ewaka kwe kubeera nti bwe butuuka ng'ekiro abaana abo tebakkiriza kusula na gadget zino
1: zibajjeeko
2: nti oba simu oba kompyuta bwe butuuka nti mwe limiti bwe zituuka saawa oba nga ttaano essimu gikomyewo giteeke wano why charging then ojja kujipikinga encha kusawa bweziti so tuba limiting tubawo obudde bwe bamala ne simu ezo ba ezeza sere za kubanga kubagirira kwe basanga eje mitimbagano
1: natera ne manasansi baga singo omwana asula nabyo bimukosa obwongo nokutta amaaso kuba tagajjako
2: n'obwongo busobola okuwummula nina omwana gwe nalabako nga mwana mutaalaba nnyo katyuni bino abazadde bewawa abaana katyuni naye ng'omwana naye yatandika obwongo bwayiga kati naye abehavinga nga
1: katyuni ne bulokinga
2: takyali muntu nga muntu naye kati bw'omulaba naawe ogenda okulaba nga ate olaba nga ki nga katyuni
1: katudde aisha oyongereze
3: kodi eyazaalibwa engule
4: kabiri mwetano ejo bwagaziwa banna Uganda ate mungule mwosanga olugendo kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi simbe kulowoozezzaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kati kuba ku 0758

0: Uwange, oyagala genda kulira munsi ya Dubai, Abu Dhabi, Qatar, oba Kuwait, Job Channel Reality Limited, banonga bakakasibwa government ya Uganda, okutwala abantu kukola munsi ze Bulaya, baina emirimu gino wammanga, okukola obwa security, okulongosa, abatikka emigugu ku kisaawe, ba driver, okukola mu supermarket, n'okubudaabuda ba customer. Job Channel Reality Limited, basangibwa n'amasuba ku Freedom City, ku lugudo lw'Entebbe, ku mwaliiro gwa wansi, room FA032. Okwewandiisa kwa bwerere, era nga interviews, zakolebwanga nakuzo omwezi kumi na lumu, omwezi ogwe kumi, bigi abiri mukaaga, okumanya ebisinga wo, kuwa kuziro musanvu musanvu musanvu, atano musanvu, asatu munya, kumi, obeziro musanvu tano mwenda, anamu musanvu, chende mwemu, anamu mwenda.
1: Batinta mungule, kovili mwetano, batinta bibatinta, engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya, etinta kumpeo za lumungula simba, bano batinse.
2: Abantu bebazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
3: Esebo.
2: Abazadde b'abalongo nga basibwako olukomera.
3: Esebo.
2: Marayo erinnya, eriyitibwa olukomera olu.
3: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
1: Tinta tinta.
4: Tugume Swaibu Kalibala.
5: Wampa jeje.
4: Kaliketa lowano Uganda bweya teka teka olukiiko lwa mawanga agali ko mu luseru wa Bungereza. Gwali mwaka ki?
5: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
4: Biri gumu biri ebiri nedda.
1: Kabuze katati nte.
2: Waliwo omusawo.
5: Yesebo omutujju.
2: Eyawugulanga abalongo.
5: Yesebo.
2: Omu n'azaalibwa leero. N'omulala n'azaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
5: Wowekiina.
1: Enguli kw'obirimu etaano ekutuusibwako KCB Bank, ekwagalizo genda maaso, Faith Agro Imports, abakuletedde kasooli wa DK, ne Lubogola Simba.
6: Ochari kuchenda mumusamba kasirisa 3 femwe mwefe Radio Simba empologome nunje dembe ngule chati ntira ddala mu maso sawa nya erencha balinde besunge tuino wenga bisegu ya pole cup bulenga wakiso nendu kusaye ate no mukontanyi sempi janyansi yo sini ya bikajjo bugomo lwa chankwanzi munasingo no mukontanyi omugeye baganda dagala sinkamula mabali ruwero nendu kusaye sawa 10 ne majja kwa batu sewano ate kusawa nya engule tinte ajati tucha agenda mu masuli naba Raising Voices Uganda tuli kumulamwa omutimbagano guno guinza gutya okukosa abana ewe tutawerwe tulina okwegendereza ennyo Aisha abadde akyayongereza ko kubanga abadde ababulira engeri joyinzo okutangira mu ko wano kulaga na bulungi n'abaana na ye uyinza otyo obitangira mukaawo abaana ne gutamukosa Aisha
7: kakati ekisembayo ku bazadde kwekubeeranga nga tetunnagenda ku baana kwekubeeranga abazadde tubakubiriza okubeeranga musomesa abaana bammwe nti si buli kiru si buli kimu nti kiyina okubeeranga kibeera shared ku internet nti buli oba buli kifaananyi kye weekubisa buli kirungi ky'otuuseeko gwe n'oteeka ku
6: status okisaasaanya ku mitimbagano si bwe kiba omwana
7: n'abe n'akulembera omuzadde naawe n'oteekayo ripooti card si buli kimu nti internet erika amaaso amabi si buli agenda okukiraba nti agenda kukola
6: ki bantu balina emitima emibi abamu
7: kati mwegendereze
6: by'oteekayo
7: omuzadde
6: ne biki by'otalina kutusaayo
7: n'otalina bikusaayo omala gw'okyeteekamu ng'omuzadde wadde oyagala okulaga abantu nti
6: obeewaanireko
7: omwana bamuwadde ekifo emmengo omwana bakoze batya naye nti nga bwe mbagambye si buli omu nti agenda kusanyukirako so n'omwana kimuyigirize
6: nti
7: bw'oba oyina essimu eno tewekubya kifaananyi nti oli kafe then n'oteekayo nti ate nabadde waakuna n'oteekayo okitegeera
6: mulidde enkoko oteekayo emmere bambali ku bijanjalo oleeta nkoko yo bantu banyiiza
7: omuntu agenda kusanyukira nti walidde enkoko
6: mbuwalidde enkoko
7: olage
6: w'osula
7: olage waka
6: oleeta batemu
7: location n'ogiteekako kati ndi wano ebyo byonna tetubikubiriza
6: Okay.
7: Nga tunageza kwa kulaba nga abana banu. Tumala okutulugunya kwa abano kuita
6: kumitimbagano.
7: Kati wetu genda kwa kuludo rabana. Abana na mwetu bakubilizo kubeda nga. Ebintu bino bibaba ado kwa accessing emitimbagano. Tugezenga masimu agasereza. Tugezenga computer. Na wewefe kongo umwana. Togenda kubita kuata ko. Kati nosanga nti eno apu ya kufunira ko basajja nawe no genda ku apu eyo nti eno apu ya bali ya bisiyaga eno apu simayanga oyagala okugaggawala nawe no genda yo okitegeera wefuge ngo omuntu gwe ngo omwana gamba wadde kino bachogeredde kirundi
6: sijja kugenda yo
7: sigenda keme wasigenda kola ki genda yo kubanga nafa tuina nafa abantu abakulu oina kyogama no gaba wadde kino bachi packaging zebata kisanyusa uli achogeredde naye kanne komeke ekyo sigenda kikozesa Then echo kubiri kwe kubera nga tuba kubiriza temumala ga kuatagana nnyo n'abantu bano be musanze ku mitimbagano nti encha ne gulobera ano mtu nakuweleza message oli otya Nzestera kubadda mbesimanyi naye gwe n'oddamu omuntu ne mutandika okola emboozi n'akugamba tusinkane wano mpereza ku kifaananyi kyo naye ng'omuntu tomulabangako omuntu tomumanyi kwegamba ne mukwataganira si buli muntu nti gw'osanze ku online olaba nga tomutegeera kunnyonnyola nze gundi nkola kino ne kino nga tobitegeera automatically muntu oyo mu blocking tomuwa na budde kitegeera naye buli w'omwesembereza kinaavaamu kankuweerezeeyo kasoda kankole kino nga naawe okola ki ng'osikirizibwa nayo neyajjeemu enamba oba yagiblockinze there and then abeera akola ki abeera yakusinze Then no butasharing nga bwe tubagambye information ebakwatako mwenga abaana. Omuntu akusabye ekifaananyi. Kabe wa Luganda naye oba tomwesiga. Oba ani tomala gasaasaanya biki?
6: Bifaananyi
7: byo bintu bikwatako waka w'obeera ku ssomero gy'osomera. Ebyo nagwe byesigalize ng'omuki ng'omwana.
5: Bayinza n'omulogira ka. Bifaananyi yamba bitamuze ne tebamanyi bulabe bibiri.
7: So tuyina okubeera abaki abeegendereza era ekirala abaana tubakubiriza okubeera nga mu reporting muwaabe nti oba ofunye omuntu tomutegeera kugamba tusinkane bulirako omuzadde bulirako omuntu oyo gw'obeera naye bulirako omusomesawo nti munnange nabadde wano ku kwa WhatsApp nagenze okulaba omuntu ampeereza message angamba tusinkane wati watangamba mpeereza ebifaananyi bwebiti awo bulirako omuntu gwe weesiga
6: bakusalire mangu amagezi
7: bakusalire yenna gw'owulira ng'akola ki weesiga so that okola ki oyambibwa ng'embeera eno tennabakola ki
6: kusajjuka
7: kati kansembye amasomero amasomero tugakubiriza okubeera nga mu training abasomesa abakwasaganya ensonga zino eza digital security abaana okubeera nga bali safe nga bakozesa emitimbagano gino emitimbagano nti ofunayo abasomesa nga babiri n'obagambo bano obateekawo mu ssomero nti bwe bituuka ku baana bano okubeera nga omwana ono ne wakozesa kompyuta eno tagenda kukosebwa Teacher Aisha ne Teacher Mariamu yemwe abavunaanyizibwa ku ki kwekyo then ekiraba nti kwe kubeera nga abaana bano tubasomesa okubeera nga bafunamu breaks nti okuwummula omwana ono butabeera ku kompyuta ku ssomero kuva twalina tubeera n'abaana ababeera omwana tava mu kompyuta laavu kuva ku makya paka kawungeezi tubaa nti batuuka ne bafaanana ebyo bye bakola ki bye balaba ku internet
5: n'amaaso ne gafa
7: amaaso ne gakola ki ebyo byonna so nti ng'amasomero tubeere ng'abaana ano tubagamba saa tuziri meeting bwezi tize musobola okuaccessingira mu lab bwezi ti nedda mwina kubeera Then okubeera ng'era tubasomesa tufuna abantu abaakuguka mu nsonga ezo eza
5: counseling
7: technology babere nga basomesa abaana bano buzibu ki obuli mu kukozesa obubi internet
6: tubaleetireyo abantu babasomese
7: haba basomese masomero anti basobola kubeera nga bakozesa batya emitimbagano gino ate ne
6: bajja kitabakosa
7: ne gitabakosa Chisemba yo kwe kubeera nga abana bano nga tubeera patient nabo. Patient okukubagumiikiriza nti wewaawo bali kuyiga abamu buyizi okukozesa emitimbagano gino. Ayinza okugendayo nga teyagenderedde. Ng'ogenda okuyita ayita nga yagenze ku app etali ki nungi. So tubakubiriza tubeere patient nabo ate nga yetubayigiriza okubeera nga bakola ki?
6: Nga bekuuma.
7: Nga bakozesa emitimbagano gino.
6: Kale, webali nye balire ddala olambuludde bulungi. Kaakati, ajati, nga katusoke tujje buno tukomewo tuwo.
1: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. Etinte kumpeo za lumungule simba. Bano batinse.
2: Abantu bazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
3: Esebo.
2: Abazadde b'abalongo nga basibwako olukomera.
3: Esebo.
2: Marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo.
3: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
1: Tinta tinta.
4: Tugume swaibu kalibara.
5: Wampa jeje.
4: Kaliketa lowano Uganda bweyateeka teeka olukiiko lwa mawanga agaliko mu luse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
5: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
4: Biri gumu biri ebiri nedda.
1: Kabuze katati nte.
2: Waliwo omusawo.
8: Yesebo omutujju.
2: Eyawugulanga abalongo.
8: Yesebo.
2: Omu n'azaalibwa leero n'omulala n'azaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
8: Wowekiina.
1: Enguli 15 kutuusibwako KCB Bank ekwagaliza okugenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba. Tili kulinda buli kimu kiwedde gw'omaze okusasula oba tugenda kuleka fe tugenda Kigali Rwanda unaatambulira mu bbaasi oba nnyonyi tusimbula nga 3/10/2026 sente z'onaasasula kuliko okulya entambula okusasula ebifo bye tunaalambula n'okusula totya tugenda kuyambako okufuna ebiwandiiko ebikusaza ensalo bw'oba tobirina okumanya ebisingawo 0788-751-454 oba 0706-492-47 funuma ko mu gwanga na fe aba high level tours and travel kuruno to sigala Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. Etinte kumpeo za lumungule simba. Bano batinse.
2: Abantu bazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
3: Esebo.
2: Abazadde b'abalongo nga basibwako olukomera.
3: Esebo.
2: Marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo.
3: Olukomera abaana. Olukomera nsiri.
1: Tinta tinta.
4: Tugume swaibu kalibara.
5: Wampa jeje.
4: Kaliketa lowano Uganda bweyateeka teeka olukiiko lwa mawanga agaliko mu luse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
5: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
4: Biri gumu biri ebiri nedda.
1: Kabuze katati nte.
2: Waliwo omusawo.
8: Yesebo omutujju.
2: Eyawugulanga abalongo.
8: Yesebo.
2: Omu n'azaalibwa leero n'omulala n'azaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
8: Wowekiina.
1: Enguli 15 kutuusibwako KCB Bank ekwagaliza okugenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba.
6: Basi yeye ngule echa tinta tinta tinta tinta kwa 2025 program Raising Voices Uganda tuline ajati Aisha iwe bali tutambulide kumulamwa mutimbagano guno guyinza kutya okukosa omwana baba bulide nengeri joyinzo bitangiramu abazadde temwekwasa kakati mudachi kesigadu nawe kankwe kusimu okusinza ku byetwogeddeko oyinza okwongerako oyinza okubuuza webali abakugu bano oba kyonna naye nga tovudde ku mulamwa tobuuza ate bya mupiira tuli mu programu ndala nnyo 0704-97-13 ojja kuba ng'oyita ku eyo tujja kuba twogera bulungi nnyo katufune ono Simba.
9: Hello.
6: Sebo.
9: Abaweza baridi ya Simba mwase mchani wa sewa ni wanyawa. Gamanya mpiti kwa senti jablaya ni waneno kuntebe rodi.
6: Sebo.
9: Nogu ya mwenji uri debu ronji na chintu chivu gira kuna nje bai za wemu naku ngasa chantu peko.
6: Chintu chi?
9: Awana abobu wala hako.
6: Mbako zeji?
9: Kutiktok kwa zineno juki ya tiktok ine chintu chia teka omuntu. Kwa zamba omuntu wakukubiranga taina namba yu.
6: Nii.
9: Mana ya sindiki yako meseji nange ni mudamu na yate nata niko sindika meseji nga si mudamu.
6: Mhm.
9: Wada kwa ya kubia direct sim. Mhm. Ni miaka 10 nenda. Naye bazade baba wala babedeko. Omwana
6: Linda ko omwana miaka nga 10 nenda.
9: Miaka 10 nenda. Naye bigambo byayogera.
6: Gwali miaka emeka?
9: Zeni muntu mukuru ni miaka 2 mwaka.
6: Mhm.
9: Nenge bigambo byayogera. Mhm. Banga ze baiza usamuga miaka jange. Nenge bigambo byayogera. Ye alaga amani. Ukata mani angamba alimpiji yala gamani ni mbuza kwa mbigambo vyo ngamba wapitewa mbuyi isha wujo tina mikwano jasena boba ina wapoise
6: katonde wa kali
9: ni mbugama zilambi sija kusobora ilamba deo kusaba udamu kuba kusimu yangi
6: abazadi abali na abana abawala begende
9: nisi omwana ya sembi ya chigambo chia ngambi
6: uchiba chikambo to chireta ii chideke
9: ya ngambi wechilo chilo oze kuna hila nzo genda sigarao
6: kali
9: na koze kumu blocking
6: kali wakoze kuru unji ajati ulide mitimba ganaba
10: ono mami sempi ya katiliza bukatiliza betu bade tukulachi nti abaana bye bayitamu bingi ate ekisinga okwasa ennaku abazadde tusula nabo abaana bo tusula nabo mu nju mu kasolya ke
6: abazadde tebafa ebali mu kukola
10: tumanyi nti omwana wali wa mutulugunya mu buliri mwe yebise
6: kanku wono sebo
11: alo ndio Simba anaye mjeba repo
6: kali tukira ku nsonga tugende
11: obako twabuli bwe naye tusufa abana abawala bonone senyo
6: bonone se batya nga bonone kirawo si abane kubanga program wajiuliriza nti tetuli kubana abo kaba walambu bonone senyo hii tuli ku mitimbagano gikoze gityo ko okukosa abana baffe hii kituliko Simba sebo wanji sebo
11: ili mwoni mkato te miteo
6: gwete miteo
11: ili mwoni
6: esebo kari ajati
10: wanji
6: uuli doli ya katiliza abana wala kati ulimu zade yongiro kukatiliza hao kubazadde abalaga jalira abana babalekere simu kati wuyu singa kya badde kigwenyufu mwana yadde taweddo oyo
10: atenga banje abagwa mbotego
6: hallo sebo gwo sembye eyo
11: bali kuweleza
6: kale bambi
11: ono bambi ta televisi anga manya matupu second Jackson
6: ni sebo
11: muganda wangenjagalo kutegeza avana kumitimba gano simanyi na kumanya jenaka wala kani kadimi yaka kuminesa wakia tula pise zinyo mwako uguja kasumira wajeni kakawe kaya anja wanarongo mpima na hiyo mwana yangu vipesi mnangamba tata urumula nja kuumulire njesi wape 60 agena mpi 7 kita ngenda kuumulire yu uo na hiyo nja gala smartphone ni mugambo ya gala chi ni smartphone kati ngechike deza chi ya jawe aine simu wa waka abakirizo kwa nebako na nebakola nebake vera chwa nebake vera chiri kwekunte eka mwa konti nzija kumula na ye smartphone tata ngeenda fubo ukula banga nsoma burungi nja gara smartphone can you imagine P6 kiras
6: banga
11: umwana agena P7 just agara smartphone somu vyo na mkubiriza avazate kubana vanange avana simu zivo no nye ni haba tupagia nyoku chile ngera uruo gira kunga vaga amba kwa kumwana wangi Sekandi Jackson igemanya
12: kali
11: nzinzide wano chiwele mzee Isengoba wali auliriza
12: ajeti ndozo ulide
10: abakubi bakatiriza
12: bakatiriza
10: derote wali wa wakanyiza te wali wa buza chibuzo mbisimo chajja tachichadayo
12: tukoze tutia
10: na ye mfuga ya jo ya yo ya zo mungu mwosula ate simoka oinzo jifuga gwe nenga mulirano atafuga simuze na bana
12: bana baddukirayo
10: baddukirayo norwecho kuno omulanga gutakungula eri fenna abawuliriza program eno tuteeka masa amoji ku mitimbagano na amasimu okufuba okulaba nga tukola ki
12: tutasaba abaana
10: esimu zino zikosa nnyo abaana kubobe nyini sengo omwana oyo bamukabasanya sengo omwana oyo bamutulugunyiza ku mutimbagano tasobola na kufuka muntu wa bulijjo amanyi ge gali ago munda gatuulwako tasobola kuyimirirawo ngo omuntu
12: so.
10: O era amalira amaliriza inza roganti anze njagala kwejambula mbwansi owulidde nga bamutulugunyiza kakati n'olwekyo bannange nze no mbadde nteesa tugende ne kino tukiteekeko essira
12: ngusibulira ddala ajati
10: abampuliriza
12: ku bantu bo esimu zikyamya salero olwakadde kwabo nabongera kukatiriza
10: abampuliriza balungi amwe bale kuwuliriza nsaba busabi tujjemu ekimu oba ebibiri kubaana boyina wakabeetegereze obeeke ekimu kyokola okulaba nga tutangira omulembe guno obutayononeka lw'amasimu sijjako wakutumira bantu bange bembeera nabawaka bendeseeyo okujja wano waliwo taata w'abaana ndi naye awo mu motoka emmanyo baawulirizaana mutumidde ate era Emirates College School enkowe
12: nabasomesa
10: staafu yonna tugenda mubibuuzo
12: mutandika wiiki ejja
10: kulwokuna UNEP briefing abaana bange bonna ba senior 4 mbaagaliza obuwanguzi ate bwe tugenda mu vacation amasimu tugeewale si malungi gajja tuletera ebizibu
12: kali
10: mwebale kutuwuliriza
12: tweyanza aja Aisha
13: nze ngamba siibula aba mwena abaddeka abatuwuliriza kwekubeera nti eriyo oluusi omuzadde oyo asobeddwa agamba nti nze simanyi kuteekako oba kujjako location oba ku bulookinga kyoba omanya gw'oba tomanyi eriyo amanyi so tuukirireyo amanyi akole ki akuyambeko ng'essimu eno tonnagiwa mwana eriyo amanyi okubulookinga gundi ezo ezitali nnungi ku ku baana so abeere ng'akola ki ng'akuyambako then n'okubalekera ennamba yaffe eya ssimu eya WhatsApp eri 074-80-33-065
12: jiddem
13: eri 074-80-33-065 osobola okutuweereza
12: ya bwerere
13: tokuba naye weereza abalina amasimu gano agaseereza
12: WhatsApp
13: weerezeka ka message ku WhatsApp
12: 04-074-80-33-065
13: kale nange ntumira
12: tumirako ku bantu
13: bantu bange bonna bempangala nabo kwebali nabagambye ngi simba kwebali bampuliriza
12: kale tweyanzige atakumira mpera abakumi
14: esawa zigenda kwera mwendezo olweggulo ne MTN free of fire downloading my MTN app otandika okunyumirwa empereza esinga kati

mungwe mwosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lube tusisa nabo kubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'oli nyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758 0

0: tuludde okuba nabo, wambu abuze n'ebigobero. Kakati ayingiddewo mugagga abategeeze kuba etandise okutonya nsigo kyeze etagisaawo ezikula amangu ku sekukulu odde mu katale. Naye nyinza okuba njogedde sekukulu naga kati totawanalinda Ista. Mugagga tandikiraawo.
1: Abatuuliza ku Simba FM balamusizzaako nnyo. Erinnya nze Mugagga Brian, nga nze nkulemberamu abalimisa ba Silver Seed Uganda Limited, kampani gye mubadde mumanye nnyo nga East African Seeds Uganda Limited. Nga feno tusangibwa wano e Kawempe ku kyambuka Kawempe Muslims. Bw'oba totusanze awo ogenda tusanga mu kibuga Kampala wakati ewali Shoprite ku Clock Tower kw'ekyo ekizimbe okuli Airtel ne MTN Customer Cares wansi kati bw'olinnyawo amadaala eryedduuka eddene eririko lyaffe. Bw'oba ova ku ntebe lodi oba olengera bulungi ebipande Silver Seed, Agriscope ne ES Seed. Ate nga tetukoma awo, abalimi tubasembereza ensigo okumpi awo we muli n'eddagala. Nga buli w'ogenda ogenze mu mbaale taxi paaka wonna weetuli. Ate nga tetukoma kutambuza nsigo ezo zibatuusaako ku bitundu byammwe, wabula tubateerako n'abalimisa abakugu ekimala okubanga babatuusaako obuweereza bwaffe ku bwereere. Balina pikipiki, balina airtime, baweebwa amafuta ate basasulwa. Si kyakkakata okubanga omulimi omulimisa oyo omuwa ssente. Jasi kyaffe kya wano kya mu Buganda nti nno omuntu bw'akolera obulungi oluusi okola ki? Omusiima. Nga ffenno tubaleetera ensigo ezaffe zinnansangwa. Ensigo ezaffe zinnansangwa njogera ku bbiriŋŋanya, ntula, bugga, jobyo, nakati, butungulu, byonna tubiina. N'abagala obusujju buli obwa yero obutono n'ezemibomboola. Nabo tukola ki?
0: Waliwo obusujju obukawaawo. Ninnakyagaba ey'ekikuubo.
1: Ninnakyagaba nanyo tugiina kati. Tubadde tetugiina olw'ebizibu bye zitera okubeera nazo naye kati twagikolako. Ne tugifuna mu mbeera yaffe ey'abajjajjaffe.
0: Waliwo n'abaali bambuuza bu kasooli waffe buli obuwoomerera bw'aba siova babulina.
1: Kasooli Longe 5 ne MM3 akulya myezi ebiri n'ekitundu nga gw'oli wakwokya na kufumba. Kasooli oyo gw'olina okubanga onoonya gy'ali ku katale. Nadaabu n'obudde enkuba egenda esammukirira mu bitundu ebimu ate ebirala egenda kutandika butandisi weewaawo eyinza obutawera buki bulungi. Kati gwa tajeti nga kasitala akaaka kasooli ow'okufumba n'ow'okwokya mukimanya amasomero gazzeemu nkukwasiza Longe 5 ne MM3. Ate tulina ensigo ezaffe ennongooseemu. Ensigo zino si GMOs nga bwe mbagamba bulijjo nti olw'okuba tuyingiridde ebibira entobazi ne twonoona n'obutonde mu mbeera emu endala etewalika. Tugambe population yeweze abantu ate balina okunoonya bwe babeerako. Nesanga nga musemberedde ebibira bivuddewo n'ettaka okubanga lyonoonese olw'eddagala erikozesebwa obubi n'ebintu ebirala. Tubaleetera ensigo ng'esobola okukola mu ttaka eryo. Tubaleetera ensigo nga mu buno obudde bw'enkuba embi etonnya tetonnya lwetonnye n'etonnyesa muzira n'ebulawo ekinnamba. Tubaleetera ensigo nga bw'ogisimba ejja kusigala ekuwa emmere. Weewaawo eyinza obutaba mmere nnyingi nnyo nga bwe yandibadde mu sizoni entuufu. Naye at least toviiramu awo osigala ofunye emmere egasa era gy'osobola okutunda n'ofunamu ensimbi. Tulina ezo ensigo ezituyita ennongooseemu tezirwala birwadde ebisinga ebibeera mu nnimiro zaffe. Bwe ziba nnyaanya tulina King F1 eyo nga tewotokerako ddala. Mpozi ng'omulimi ogitwalidde ddala mu lutobazi n'ogituuza eyo. Tulina emboga bbalaka F1 eyetakubwa kasanja egumiikiriza n'ebbugumo. Abalimi abamu bagamba emboga eno nga teyasibye bulungi. Oluusi obuzibu buba ku mulimi nti oluusi oteekako ebijimusa ebiyitiridde emboga weeyina okusibira obanga ewantu w'oli wakalu ddala nga waliwo n'omusana oguwera. Naye ng'emboga bbalaka yo buli wamu w'onaagenda mu Africa ogenda giraba nti tekuba kasanja esiba bulungi ekimala. Tulina peepa nantawunyikamu gwe bayita Garanti F1. Garanti F1 asobola okuwa ebipeepa 10 ku muti gumu sizoni. Ate nga peepa ono
0: kibalanga nnyaanya.
1: Nnyaanya kati bwe bakinga F1 ebeera mu nnyaanya 3 buli kikolo sizoni ku 3 mu 5.
0: Katondo.
1: Peepa yetagenda tuukawo. Naye nga peepa ono agumira ku mwotola nti ogenda wonna w'ogenda omuteeka ogenda kwesanga nga peepa ono takola ki? Tawotoka. Lwakuba abalimi mbajjukiza waliwo ebirime ebitagenda mu mbeera ey'obunyogovu n'amazzi agayitiridde
0: abagenda mu ntobazi.
1: Omwo nga mulimu ennyaanya, mulimu bbiriŋŋanya, mulimu katunkuma,

0: mulimu entula, mulimu paper, mulimu kamulali.
1: Mm.
0: Nebe nakugamba anti garanti tewotoka. Bona tukayo bijja kuotoka olw'enkusonga.
1: Amazzi.
0: Amazzi gayitirira ennyaanya eno oba paper n'alwana ayina ekirungo kya sindika ne kisiba emirandira. Ate engeri gye gibeera mazzi ne givunda buvunzi.
1: Okay.
0: Kati bwe nakugamba nti garanti F1 tawo tukagona omutwala mu lutobazi olw'amazzi amangi awajja kuotoka.
1: Mm.
0: Naye nga si buzibu bwa nsigo, buzibu bwa kifo. So tulina obutungulu. Obutungulu buno kosobola okutunda ekayunga n'okatuuse e Kampala n'okwongerayo e Nairobi nga tikonoonese ke bayita Already Max. Zino zonna ensigo
2: zebinene.
0: Average.
1: Mm.
0: Si binene nnyo.
1: Okay.
0: Kubanga bwetegereza abantu abamu maka agasinga leero bwasiika ekyeggulo tasiika. Kati akatungulu kano kaba akanene. Oyinza okukosanga okasikisa weetaaga okasalamu emirundi enaku etaano.
2: Ate nkera ne kwonooneka.
0: N'obukambwe nga buweddemu tekakyawonya bulungi. Ne kano akatungulu ka Red Max kali average. Nti olondamu bulonzi n'osala akaleero ne kano kubanga hotero zisala bulinako obutungulu nga taani namba. Abo bo bwe baagala era gubo bulima ng'olimi Red Max olondamu bulonzi nti buno bwakatale kanga akeekayunga. Muno wakatale kanga ke Kampala oba ka East Africa.
1: Okay.
0: So tatukomoko tuina eddagala erya buli kika. Tuina eddagala erigemanga buli wonya ebirwadde. Tuina eddagala eritebiuka berigobe biuka. Tuina eddagala erikola kati nga buno budde abasimba kasoli mu budde bali mu kukola.
1: Mm.
0: Eddagala liri Max Maize Clean lye lisinga okuba eddungi erya kakasiddwa buli muntu ne ministries zonna ezikwasaganya ensoga z'omu nnimiro n'obulamu bw'abantu. Ate nga likola n'ebikajjo omulimi bw'oba olifuyiza mu bikajjo byo Max Clean Maize tagenda leka kaddo konna. Obwo wonna omuddo kayongo gwe babadde bakaaba mu kasooli Max Clean Maize akoze eki amukozeeko. Tetukomaoko tulina ebijimusa. Tulina ekijimusa ekya Vega Max wakasimbuliza ennimiro. Ennimiro yo tennaguma. Obusuwa bw'ennyaanya wa pepa tebunnaguma. Togenda kufuizaako kijimusa kizungu osigaze ennimiro. Ennimiro ejja kubabuka.
1: Mm-hmm.
0: Ogenda kunoonya ekijimusa kya Vega Max ekyaffe eky'obutonde.
1: Ekya butonde
0: osobola n'okifuira ku nva zaffe endwira. Tukikola mu bintu mu bisigwanju kibi kibe bitu.
1: Mm.
0: Era kiruddeko katale.
1: Okikuba ku nva ndiirwa zokka.
0: Buli ku kintu ne baba Pascal Monga tanyirira. Kiri kyo kya butonde kikola ku buli kimu.
1: Okay.
0: Atebe tuvaawo tulina bannaffe abagamba ebimuli byange bikunkumuka ennimiro egengewala ng'ekizibu kivudde ku bijimusa. Twabaleetedde ekijimusa kye bayita mazawu nga kiri mu stages. Mazawu toto ennimiro ewezeza weeks bbiri.
1: Mm-hmm.
0: Mazawu vegetative ennimiro egenda mwezi. Mazawu fruit and flower osuubira okutandika okufuna ebimuli ku nnimiro zo. Tetukoma okutubaleetera n'ebikozesebwa mu nnimiro.
2: Mazawu nakyo kya butonde.
0: Mazawu kye kijimusa ekizungu.
1: Okay.
0: Ekikolerere.
2: Kati kyo kikwata ebimuli nebitakunkumuka.
0: Tekikwata bimuli. Teri kijimusa kikwata bimuli.
2: Hey.
0: Kiwukola ne systemu y'ekimera.
2: Hey.
0: Ebimuli nebijja nga bikazi.
2: Okay.
0: Nga bigendamu ekibala.
2: Okozesa mazawu.
0: Okozesa mazawu.
2: Yes,
0: toto, vegetative, fruit and flower.
2: Kakati awo soko bawe ku ndagiriro bawe n'ennamba. Ongera okutaanya.
0: Ennamba y'essimu eyange ng'omulimisa eri 0705-53-392-96. Eri 0705-53-392-96. Nga ogenda tusanga ku Bombo Road wano kuchambuka Kawempe Muslims. Kwe bayita kunya ku kasteji ya kafene. We wali ettabi ekkulu. Oyagala discount, oyagala kusomesebwa awojja. Bw'oba tozaawo, ogenda kujja ewali ShopRite ku Kulokota mu kibuga Kampala. Bw'oba ova mu container village tambulako katini ekizimbe ekyo ekiri mu butimbe wali Airtel MTN linnya ku madaala. Ogenda kuba otuse ku Siova oba East African Seeds. Waliwo abagenda nga yalasuulako wali na wano naawe ajje ku Siova abenga atufuna. Ate wanda
2: wekiri awo.
0: Ebipande webiri binene ddala ku kizimbe n'abasalira ku budaala bwa Ntebe Road bw'otunuulira ekyo ekizimbe ogenda kubalabira ddala Silver Seed Uganda Limited weri.
1: Okay.
0: Ate abali eyo buli wonna w'oli buli disitulikiti tulinamu omulimisa waffe ng'alina pikipiki era naye eriko ebipande bya Silver ng'obuweereza bwabwe bwa bwereere ne bw'oba tewalima product ya Silver asobola okuba ate ng'akuwa product ya Silver okulabirira ekyo kyewalima. Nokuwa amagezi okulaba ng'ofunamu mulundi omulala obenga okozesa product za Silver. Silver Seed Uganda Limited yakuleetedde bomba gibaita Jackito. Muno budde bwa kulabirira nnimiro. Jackito eno eringa motoka. Nti spare part jezili.
2: Ntula mbadde manyika kunyola.
0: Aha sika kunyola. Aye bomba esinza pressure bale teziliko bu engine zonna. E bomba abalimi abasinga ajikumide bange tono gajigula dajili miaka 10. Bombe
2: Jackito.
0: Jackito. Ogenda kwesa nganga bagamba ya mitwala 2 mwe 3 nenge genda wangali emyaka 3 okusinga okukule bombe ya mitwala omusanvu efe miezi 2 nga wale badoyo ngi akobongeza mitwala nga 14 ofune bomba jogenda okusikiza omuntu omugambe nali mulimi mwana wange e bombe eyo yebe kutandikira olubimbi Jackito eyo tefafa yesinza pressure katale konda nebona aleteze ekyuma Jackito buli spare part ekubulako jeri
2: kusiova
0: goja buzina bomba yo omulimisa wafe oba omulimisa gwe tukozesa omukugu wafe wali asumulula najisibira bwerere gogula buguze spare nozayo bomba yo ereyo tugamba omulimi ojigula omulundi gumu miaka 10 e bomba weli chokate ne bana abagamba fe munimiro tuchali bamufuna mpola twabaletedde bomba jwaita famat eliko brand ya siova iyo nga naye spare part you buy one in two ntibojigula spare jira muye na nesi ngo mkosa spare yona guwao mnaakubula mkatali na hebe kozechi ewe deyo so tugamba ebya laisi bigulabu wanana katigula lumu ebya obu wanana uone echa laisi nga ofuna ebomba jibaita Jackito eyo ebomba eyo ya bulu eina base ya orange ate container ya bulu ebomba teto nya walwe bomba zote kamo amazi nebangi ito nyerira.
2: Eno yote ito nya.
0: Eno teto nya. Eina plastiki wa mugumu dala nebo elinano umulilo kumarida chika asatu. Tegenda kusanuka.
2: Kakati edhe chuse nimi. Walwe olina jaka kantu. Tinaga kangene kube munyanya. Na jako.
0: Echenja ole chene bomba. Eno gundi yayo. Omumwa gwayo. Gulinga switch. Onyola bunyozi. Nekola choya gala. Bonyola nge chusa mumu omulala. Bonyola nge chusa mumu omulala.
2: Mimwajo namu ejiri.
0: Mimwajo namu ejiri. Ate ina ne mimwe mirala. Bobe ala fuu ilako kumudo. Bobe ala fuu ilako kumiti wagulu.
2: Ate kunti.
0: Obo fuu ila chiralo. Obo fuu ila ante. Obo bulicho fuu ila chona.
2: Na hechi no kanchibuzi. Fuu ile bisolele kula nemu nimi.
0: Echo sichagala balimi bachikoze si.
2: Wawaluwa gamba ate. Kanyuwa numalo fuu ila kuunkwa. Ato kukula nga hingi denimi.
0: Antika wakati, obo jukile nte zaafe nyo. Zaafe dagala. Ebi mwwe vyo kubizibu. Oli ya kwate dagala, na alifuiza mwemele yente. Obi mtewezi lila. Iliomu nimiro. Oloku wali yali kambwe nga litevi uka. Atene nte wezali omudogo nga guli mwwe dagala. Nezikola chi, nasio nezifa. Kati nkukubiliza gomulimi alunda. Atengo olimulimi. Fune bomba bili. Actually bobango olima nga tota no muddo fune bomba satu ofune bombe to muddo ofune bomba jogenda fuize dagala nebijimusa mubirime ofune ne bombe yebisolo kubanga bona bitabika mirundi mingi tula bya abantu agena ne yazike bombe wa neighbor yenga yavudde kufuira lumbugulwe najitereka oliwa ajimusaba ayozamu katini nateeka mu ekijimusa nateeka kubijanjalo muweche eme bijanjanga bena bitandisa okubabukirira n'okwengerera olokuba lirye dagala lyali kambwe omukulu yaba yakola ki yaba yafuiza newe sanga ngawe wao omulimi weta go kubango ine bomba meka
2: okay
0: bomba bi
2: bongere ku namba tukumulem
0: e namba esimu eri 0705 53 32 96
2: jidem
0: 0705 53 32 96 atenge dine ku WhatsApp disingo okay. Lusa abalimi bajitiro jikubako ojikubanga teitamu na yesi ngo mulimi obo weleza ka message obaka recording okubye kifana nyimu nimiro kyo yes, ne kituka mu siova atena fe tufayo ntibuli yakube simu tumu recording ne tuddamu ne tumukubira okulaba okay. Obabe twamulagira byamukolera
2: kale tukomawo kodi ezali
3: bwengule bwengule kabiri mwetano ejo bwagazi wabana Uganda atemo mungule mwosango lugendo kodi kodi abalwade mulwe batenda nti rubeto sisa na boku bako chebanyumya nti marabye kunsi kati gwewe natatambulanga ko mukodi kodi simekuroze zako gatuja buze miaka 25 tosubwa kuruno anti tukomyewo kwa fe tubatuse kebiriro bya mazine nsozi ebisombole bazungu kubira bako gafe bananyine byo tetubirengeranga nako kati olwoli nyumyachi gakumire 7 November tugenda mukodi kodi mama mama Bicho gendo kulaba, oli wakukungiriza nti mama mama Obusente bwe businzo kuwa butono mubyafayo Ebya kodi kodi, kadikuwa kusimu 0 musambutano munana Emusa tu 0, osasuli

bwakazi bwa bannayuganda ate mumungule mwosanga olugendo kodikodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodikodi simbeekulowoozezzaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olwo olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodikodi maama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti maama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodikodi kati kuba ku 07 5 8 30

0: ochari kuchenda musamfu akasirisa satu fm mwemwefe radio simba
1: hey poloko menu jedembe
0: banafatuliza manya hajati mariamu singa radio simba singa gwanga muri mutabana fabali eyo abaisobulunji mwiki alebale jibaisambulunji na bajisemo bulade tubasasira ntinga bulade na bulade na bajisemo kufira tubasasira nti inna lillahi
1: wa inna ilaihi rajiun
0: Jausoko kutusa okusasira kwange eri family yabagwa yamba debazukulu bange batabanyi bange bazukulu bange abagwa yamba de ati ari ntusoko kusasira kwange eri muzukulu wange Amina Nabule olokufiirwako awa mukuru we Hajjati Amina Segujja
1: bambi nga kitalo
0: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Banange kujja twafiridwa omwana muwaloyo. Namungi w'omuntu yabadde walinga yeeyogerera obuntu bulamu mwana mwana bwabadde nabo. Tabadde mugagga naye ng'obugagga bwe bwa buntu bulamu.
1: Subhanallah.
0: Naye nga buli omu kwegana abadde walinga buli omu mpuli ayagamba nga buli omu nti yamubuuza namugamba naye Amina onyiigako oyomba. Ofuna bikunyizako n'oyomba.
1: Ngoli amubuuza kuyiga na kuyomba.
0: Bajinga bakimubuuza nagenze kuya obanje obedda boga buli omunga akimanyiko bwatu. Nga nafe tubadde tukimumanyiko. Kwega manga ye buli sawa kasimairo uli wakusaka kasimairo mba mwogera kasimairo. Kwega manga ye simairo ye teva ku maso.
1: Allahu akbar.
0: Era asasira omwami we wamu n'abaana tubanaga kitalo nnyo kitalo ddala. Famile ya gwayambadde okuva e Masindi bigando Masindi banange basasira nnyo nnyo nnyo nnyo nagere ne sasira kubanga abadde muzukulu wange atenga mukwano gwange nnyo nganda gw'omukwano nga bw'okiwulira
1: Allahu akbar
0: era musabira omwoyo gwe Allah agulamuze ekisa amusonyiwe n'ebyabusoba ng'omutonde n'ebirungi byonna n'obuntu bulamu amazima gonna obedde abantu ge bamwogerako bannange oli badde buli omu amwogerako ku kigambo ky'amazima ga ssente ng'abadde muwanika wantu wange naye nga buli omu olaba nti buli omu ng'amwenyumirizaamu nnyo era tusaba kitibwa Allah byonna bimuwemu Jannatul Firdaus
1: Allahumma amin ya rabbi
0: amin Amina Nabule mukozi munange wano nawe okusasira nnyo okuviibwa kumukulu bambi kitalo nnyo kitalo ddala naye nga kibi nnyo naye nga tulina okukkiriza kubanga Allah yatuwa ate yatuggyako ate ffenna ly'ekkubo munnakusooka y'obusoosi naye nga tujja kubanga twongeranga okubeera nga tumusabira Allah amusaasire amugaziize kaburi ye agiteekemu ekitangaala amutuweere Jannatul Firdaus
1: amin ya rabbi
0: njozaza nyo abona biwangulidde obufumbo era nga mbagamba nti bannange bannange muyogeyoge era nga mbagamba nti obufumbo naye mubukwate bulungi tembulaga jjalira tomalaga gati olw'okubanga abasajja bangi ono nja kumuleka nja kufuna omulala abakazi bangi ono muleka nja kufuna omulala bannange tuli bangi abasajja bangi n'abakazi bangi naye abantu balinamu enjawulo oyinza okulaga jjaliro no nga abadde n'ebibi bibiri ensobi ebanga bbiri ezamulemerako n'ogenda ofuna oli nga alina ebiwere ebitaano oba omukaaga kyokka ng'oluusi noli wamulaga jjalira dda abalala beerondera dda ekkubo ne batwala nga tokyasuula gamatika omunoonyi akole ki omukomyewo ky'ova olaba nti tulemeka kutunuuliranga bibi byokka naye buli omuntu lwabeeranga akunyiizizza looza nga mukona ebirungi byabadde akukolera kaakati ebirungi bino bisobola okuziba ekituli ekyebibi biri ebibi n'obikola ki n'obanga obyerabira ate nembanga nvumirira nnyo abantu abakola bannabwe ebikyamu bannange abantu abatambuza eddogo nga muloga bannammwe bannammwe nga tebalina kye babakoze abamu babaloga lwa mirimu babaloga lwa bifo abalala babaloga baloga lwa kuba mujjawe abamu babaloga nti kwegamba lwaki gundi abeera bulungi okunsinga kwegamba bintu bingi ensaalwa ekiiso fitina abantu batuusiza ku bannaabwe ebikyamu bingi naye nga tewaliwo nsobi yonna oli gy'abeera yamukola naye olw'okubanga amukwatirwa fitina amukwatirwa ensaalwa ekyokka kyokka nechibanga chikola chi nechibanga uli chimuloza munne olusina mujjane mbula mbweseno naye manyati munno nebono banga de omuloze omujjembula mbweseno manyati olwa abakusoka ebusosi olwa lerao ono gwotute agenda kubera mufaliso enchogera kubera blanket ye naye abantu deri mukama katonda tulowozemu nti bwetufa batubuza byobadde okola ku nsi naye kakati gweddala bwobanga watta munno ebyo ansezo liziddamu otya bananga abantu mukimanye nti ku nsi kuno tuliko nga bagenyi akaseera ke tulina ku nsi kuno ke katone nnyo okusinga ebbanga lye tugenda okubeera nalyo mu ggulu kale n'olwekyo kyova olaba nti buli oba ogenda okola ekintu ekyamu lowoozaamu ogambe nti owaayo ku nsi kuno nnawo ndiko akaseera katono eri gye ŋŋenda okubeera olubeerera naye ŋŋeeze naki muntu olina okubaako n'entanda gy'osibira gy'ogera nayo kubanga bwolibanga wakola amazambi mangi omanya nti ebbanga ly'ogenda okubeerayo ng'oli mu muliro kale n'olwekyo ebintu ebyo bireme kubeera nga bitumalamu okubeera nga tutuuka okugamba nti tukola bannaffe ebikyamu okubeera nga bakola ki okubeera nga tubabonyaabonya nolwekyo mu studio muno nga mukimanyi bulijjo sibeeramu zekka nimwe ne kojja kamala okubeeyanjulira ababuzeeko n'oluvannyuma tusobole okubeera nga tubaleetya kye tubasosotoledde kojja
1: abaami n'abakyala abatuuliza mwenna naddala ku pogoma yaffe ekyagi ono ku radio Simba neebaza Mungu asobosezza tujja ku wiiki eri natuuza ku wiiki eno namwe mwenna abatuwuliriza abali okumpi n'ewala abaami n'abakyala mwenna banaenaffe tusiima mukuba amasimu nga musiima nga mwebaza pulogulaamu ekyagi naddala ku radio Simba siyinza butasiima bantu bano wammanga bannange babeerawo nnyo ku pulogulaamu tebeebaka hey. Kyamaani kyamaani w'ekitundu kyaffe ekitundu ki yesumbwe mukulu kabanda Charles banaye nkutumidde nkwagala nnyo wamwe ne Haji Kasule Kisuule n'omukyala banaye mbaagala nnyo mubeera ku pulogulaamu ekyagi temusirisa era temugivaako banaye mwebale nnyo mwebale ddala nyongera okusiima n'okwebaza abantu mwenna nina muganda wange bulo Abdallah Karanzi muganda wange ate nga ne tata waffe Abdallah Karanzi nkwagala nnyo pulogulaamu eno ekyagi togivaako era nsuubire Mungu akkirize mu nnaku ezino ezijjako mu maaso awo ogenda okubeera ng'ohingirwa saba Mungu akkirize ya Rabbi akutambuze bulungi era n'omukolo Mungu atusobozese tugugguse inshaallah mashaallah tabarakallah nze nkukulembedde
0: nakulabako omukolo lumu baba ng'ofuuwa olunyankole ng'oli bw'omugamba nti oli munyankole baba talina wawakanira
1: abasajja baŋŋaba n'okugamba sibetukuwa ekibanja eno wabulira buganda
0: muyiga ennimi bannange
1: tugenda mbala eyo lubirizi eyo kadi Mungu alhamdulillah teremu obwangu ngenda okwogera olunyankole ndujje ndufuule nduze nagenda okuvaayo ng'olumundu bakendezezzaako nga nze nalo bana bawoza okuntwala kutwala abantu mu basement bagenda okuntwala nga naluyiga dda nga ndwogera bukutu nebaza wallahi mwena batuwa emirimu mwebale Mungu yarabbi mwebale nnyo mwebale dda tusiima naye mwebakuwa omulimu ate n'okukola bulungi alhamdulillah mubatana batuwa emirimu mulinda ki mulimi oluganda muluswahili mulunyankole yega
0: butagweko jawa mwe
1: naguwani
0: kubanga banaye bantu bange bawuliza fano abatuwuliriza mukole emikolo egy'okwanjula naye kojjali wano temumuwa mirimu
1: banaye mumpe emirimu
0: mumuwa emirimu
1: nesanyuka
0: amanye nti ye muwawulizange gundi aluli yalina omukolo yampa omulimu nemuwulizange gundi yampa omulimu ate siguti nti akola ogw'okwerekera omuko nga gwogenda okukwanjulwa ate n'akola n'ogwa taata
1: ngaliyawaka
0: yakola ki yayaniriza abako ayogerera ku saidi ya taata
1: naye abakole banne naye banne basibu ne bannyabo simanyi mwingi musubwa emikisa jakojja wa radio Simu ate nga Salongo okimanyi nti buli oba okulembedde Ssaalongo yakulembedde Mungu, nange buli wensabiddwa ngamba ayi Allah nga bwanfuula Ssaalongo n'omwana n'owobulenzi n'omwana w'obuwala bawe ezzadde eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi n'abalongo nga tobaleseeyo, oyinza okoka nga mu famiri yamwe nga gwegenda okufuuka Ssaalongo. Twebaza Allah, alhamdulillah, twebaza Allah Mungu atusobozese bambi mutuwa emirimu ate naffe tunyumirwa nnyo nga mutuwuliza ku pulogulaamu yaffe ekyagi era ntwala omukisa okusiima n'okwebaza mwenna abaliko essaawa eno nga muteze amatu mugawawudde mugajjemu envumbo mugamba kkojja n'essenga bwe wali mu nnyumba, tewali kunyiga, tewali kuwadde akakoona, tokyusa kalimi kuva mu radio Simba era ate Simba bwe Simba
0: babirenga ambasada bulasi atakyusa kalimi lubera yeredi yeteri kyusako kalimi yadde
1: ate wabanze kyobula waliwo n'ambasada omulala we mubende eyo mukulu file bongo lutaya yafaani ne baba ali mu factory ayimirizaamu ayimirizaamuko nawulira pogramu ekyagi kale abali eyo yonna mukkiriza akadde kano tubawemu akayimba ate tusumulule
0: sokenkuwa lugambo
1: lumpe bannange
0: ambasada bulasi olumu yanyumira
1: anti
0: yagamba muwalawe yagenda okumusikira
1: mpulira
0: yagamba te olw'okuba yamulonda okumusikira ayina byabadde ayagala byonna ayina okusigala nga abyagala
1: mpulira
0: bwabadde abitambuza ayina okusigala nga bitambula
1: mpulira
0: bwabanga yagamba ti ye bali muziika ne Simba era n'omuwala ayina okubeera mu Simba naye yagamba lumu mayi kye nakola namuteekako bambega bagene nga bamubega nga balumika ku nyumba ebawulire radio ataddemu ateeka atira n'akyusako n'ateekako ku mukutu omulala oba kubeerako Simba yokka naye munange agenda okulaba nga bamugamba nti munange buli wagenda nga basangako Simba kwegamba omwana oyo bambi ye yategeera taata we
1: kyekimu n'omwana ono kalasani radio Simba tagivaako enkya n'eggulo omuvuzi wa booda awo nakaleddeko ku Simba ebeerako ye Simbako n'ekiro atuwuliza okamala kalasani tukutumidde tova ku Simba ate sebo atwebaza entakira nti pogramu zonna zituleeta zimunyumira n'omwami wamuyita ffe twemuyita Machalo Machalo yayakolera eyo Sudan naye ku pogramu eno tagivaako ate era ne wabeera emisana ku boodabooda ye karedio kasa radio Simba tekavaako abe pogramu entakira abaana abo mbatumidde mbaagala nnyo naffe tubaagala nnyo pogramu ekyagi ku radio Simba tubatumidde nnyo mulinde tuddako tuleeta
0: tetwalokwayakayimbanga abali abalina bekyakola obadde olya kyaggulo obadde olya kyakiro obadde obikamaana obadde kale kyonna kyoli kyokola ku ssaawa zino katugira tukulindamuko katono tugire nga tubawo kalimba kababeesebese n'oluvannyuma tukomewo.

0: Ochari kutenda musava kasiri sasa tufe mwemwe fe radio Simba
1: eprogramme noje yedembe
0: banaye so kabakwebaza mwana mwana wena aberekereza akadde banene mugama ti sengane kojanga tebana vako program tamwina kwebaka tubebaza ambassador balasio mkwano tukwebaza nyo tubali nyo kubiranga we kumide nyo kulbogola Simba engineer file bongole retire ambassador we mubindi nayo tukwebaza nyo
1: kafulu wa fe
0: musa makukuba ambassador we makukuba nawe tukwebaza tubali kuba ngojie kumirako chairman to be haji mwami
1: emisi
0: nawe tukwebaza muzei kabande bukomero mkwano nawe tukwebaza nyenyo mkulu maka awe usika nawe mkwano tukwebaza nyenyo tubali kubiranga ojie kumirako meya kalunji awo
1: tuwechibuga
0: chendolwa awo mkwona kuligende mairikiti mkwano nawe tukwebaza tubali kubiranga ojie kumirako abanage abamuno tebavudde mutwe nenga muwala wange muwala wange abanage muwala wange
1: amina nabule
0: muzukuru wange amina nabule muzukuru wange muwala wange hajati zahara kasoma
1: wakono
0: omwami nga bali UK banage mabalira mukubenga mugiye kumira ko nyo walione mugana wange mchala Mary nawe munange wali kubiranga ogiye kumira ko mukwano ne bawala bange mwena banaga bali ku branch zange mwena batumide ko nyo telemba nga bebaza ntibo bali nye birimwe mirungi ba mikwano gye mukolera ndi musimu nyo ntibo bali nyomwe bali dala nabala mwana mwana banaye sikonyeko olusi bimo bila no studio amanya agamo olusi gabula DJ Lwasa ogambo ti anayo tukutumide ko nyo anyafana afananya gundi musema kukubere eri ani edebozi
1: so yo tamulanja ti leta kubanga
0: banange mwana mwana bambi tubebaza banange ti mwe balokubiranga mwe kumira ku lubogola Simba tubagala nyo mwe bali nyo okubiranga mutubelera okubanga omutali banange program ati yali badde tambuletya nebwe mubelerawo nafa tufuna amaanyi onakulola lero era tugenda kubanga tudda omulamu wagwe twali ko luli era nakati gwe tugenda okubanga nga wetugendo okubanga tutambuza omulamwa ogwekisenge omulamwa gwekisenge obo gwamaka banage waliwo akantu ketwala ku TikTok okwo ngomwana omama agamba nti omwana omukazi yafirwako bawe nasigala n'omwana omulenzi naye omwana omulenzi yo nga mulenzi mukulu naye ngaasula naye mu kisenge naye nga kindabikire okusula mu kisenge ateeka okuba ndowoozanga n'okusula basulanga ku buliri bwe bumu kyokka n'avaayo n'agamba nti ayagala bamuwa amagezi omwana oyo omwana yatandikiriza mpolampola ng'amugamba nti maama mpa ku bbeere njala kuyonka ku bbeere olwagira amangu ago omwana ebbeere alibi kudde atandise okuliyonka olwali yonka maama alabika ndowooza naye n'anyumirwa omanye obusomi bwonna bwonna obwomukyala buli ku bbeere
1: wangi maama
0: njogera mpola meya kalungi tampulira
1: awulira
0: kati munange nga ndowooza nga awoomerwa omwana yonka bbeere nga yonka bbeere ekyava mu bbeere
1: bagamba nti omwana mukulu alika emyaka ndowooza nga oba abiri
0: alimu abiri n'omusobyo kati omwana ekyavaamu ngaomwana ng'omukono gugenda gukkirira mpola nga gukkirira mpola e Bagidaadi ekyavaamu maama ndowooza yagenda okulya ng'obusiyi bukoze ki
1: butabuse
0: ng'omwana kyeyakola nga taddira maama nga tajira
1: kubuza
0: ng'omwana atandika kulya bintu kyokka maama agamba ti yali tasobola kuba nduulu omwana yagenda okulya ebintu ng'omwana ebintu abitabula bitya ng'abitabula bulungi
1: nnyonyonyoksinga kitaawe
0: kaakati mulowooza kasoke ninda okubuuza ekyo teyakoma okwo n'addamu era n'akola ki kati weyagira naga naye mwana gwe kati bwe bwakya ku makya naye mwana gwe naawe biki ebyo byewakoze munnange no tweddamu okubikola tweddamu okukola ebintu ebyo ayogera nayogeza nola omwana era neyadde yamugaana era omwana olwagira ng'akola ki era ngo mwana abiddamu omwana aliko kubera nga abiya buli lunaku choka mchana abiwana nga byali ebikumu okiwulira
1: omwana mukambwe
0: naye abali etwaga twebuze oba nayo kujja dala dala mama ono tekyali kigenderwa kye okusuza omwana mu kisenge omwana olaba ne bwabeera wabuwala tolina nga akuze tolina bw'otandika kusula naye mu kisenge kyekimu osuote n'omwana ow'obulenzi aweza emyaka egiwera 25 oba n'okusinga nawo omusuza otya mu kisenge kubanga teweeyambule olusi omuntu ebugumu likuyitirirako
1: neweeta
0: ebikutabeera n'obisuula eri n'osigala ku buliri olusi ne night n'owulira nga naye kuyitiriddeko n'ogyeyambula n'osigala bukunya ng'oli wekka oba ng'oli n'omwami wo naye kaakati mulowooza omukyalo ono si eyeetegange omwana era nga kirindabikira bandibanga n'obuliri bebakanga ku
1: bumu omwana
0: kati ndowooza maama ono olw'okubanga muli ndowooza maama yawuliranga ng'awulira awulira obusiibu muli bubi
1: omubiri gubanze
0: n'atandika ndowooza omwana okumutega amagulu nga okumusiba enkalu omwana ndowooza nandika okugenda ng'akola ki yadde tiyamalayo byonna ne maama ono ateekwa okuba yeyatandiikiriza omwana n'omwana agamba o maama kino kyayagala leka nkimuwe kojja ensonga eyo gwojyogerako otya
1: senga n'abatuwuliriza mwenna abaami n'abakyala bino ebintu funa ebyokuyiga nzijirira bakadde baffe baatwawulanga mu bisenge abaana b'obulenzi n'ab'obuwala nga basula mu bisenge byanjawulo ate nga abazadde baafangayo nnyo ekisenge eky'abaana abawala kyekiriraanira bazadde bawulye singa ga mwagalenzi mulumba bano bannyinammwe baba basobola okujja okutaakiriza ki embeera naye embeera y'ennaku zino abazadde batusobedde bakolera ddala ebintu eby'enjawulo mulimu senga n'abakazi abanaaba n'abaana omubiri n'aba n'omwana omubiri nga te omwana bali mu myaka 5-7 omwana ng'asobola okukunyumyako nga bwobadde oli
0: obutegamba loola yagamba ti yanaaba n'omwana ng'omwana mukulu ne lumu yamubuuza okumubuuza nga laba ebigundi enviiri wansi n'atandika okumubuuza namugabuuza mami ebyo biki nti nabimunyonyola bulungi nnyo namugana omugamba naawe bwona oba okuza ogenda bimera
1: nga kunaaba na mwana nejjukira omwana gw'onaaba naye asoma akuyiga akutegeera ajja binyumiza banne byatalabangako ogenda okutuuka mu bantu nga wasolaswala dda bakumanya endya nakiina ensula nakino tufune ekyokuyiga abazadde bamaama baffe kaabe abazadde abasajja tukkiriza kuddira muliro gusembereza muzigo omwana oyo ow'obulenzi kkiriza ejo emyaka mito omubiri guba gumubanja olw'ekiseera yatuuka nga kabuvuka mutabuseeko maama okusinziira ku sitoori eyo nga bwe nagiwulya nange nenjirabako kuba yabinyumyanga naye yeekwese nga alabya ddala ensonyi naye ekikwewuunyisa senga
0: babakutegeera
1: senga njagala nkububulire abazadde ffenna kaabaani buli muntu alina nebakaye gyebakamu era kyova olaba abamu bagamba niryaffe yobusiraamu egamba nti bwoba ogenze newebaka otwo netukwata newebaka obanga afudde tomanyi kiddako ku nsi oyinza okuba mu kwebakako ngaoyebaka osambasamba egundi esuuka osambasamba bulangiti osambasamba duve n'ebirala n'osigala bute waliwo abantu abasinga nga tebeebika kati omwana ono singa azuukuka okugenda mu kiyigo okufuyisa oba mu baafu oba mukadde omulama ki abamu singa basuzaako ettaala nga zaaka taga kusula munzikiza omwana dabwe bwe yeetegereza nga gwebase bwe yeetegereza nga oli bute batono nnyo ate tekikkirizibwa ate tekirabika bulungi omukyala kusula mu kapale kato ka munda
0: era si kirungi n'akamu
1: basula bakajjeemu naye watya nga webadde webase ku buliri nga ogula okumu kuli Kampala okula kuli emitiyana omwana biki byalaba era bwabeera mwana oyo ng'owobulenzi ng'alina emyaka egyo 2 ogenda waggulu nagiba 18 17 ogenda waggulu olowooza ki
0: maama yeetega omwana
1: ekyokubiri maama bw'aba asula n'omwana ono abaana kati balaba firimu balaba embeera yonna zippono baziraba ku social media ku ssimu ez'enjawulo n'alengera bakola bino n'alengera bakola bino n'alengera bakola bini oluusi maama ebyo tobifunangako Dabu mwana buwa kwa tu umuzade. Umuzade nga waka. Panange nachia. Zina chio kulekana. Nya tengendo kuja. Umuana ngibitu wapitambuza bulunji. Wapitambuza bulunji atia. Elasi singana keno kulia kakundi yako na kunabu katambula. Kakabana ya mbe kumagesi. Umuana yunageda mchinabili okunaba. Ila nageno kutama wedding. Kiyo mechana chidi ya lichi nteze yu. Ngendo kutuka hilo nga chie ya mdu dengwe.
0: Okumanyanga alimba. Nti ya gendo gena mchinabilo. Ya sangu mwana amuteze wati. Agendo kutama wansi wati. Ngo mtu tiwa jove changwe. Omwana ya muli ya mkula manga. Mkula chi amuite mabiga. Abafu omuntu mchinabilo. Na ata sobra kulaba mwana tiwa wali wo mtu wali wo.
1: Yoyo utakambu walako. Mama zangolu mulu wasu kanya kambu wala. Bibandi zeyo. Yafundi kila asemba yoka kagundi nga gamba edo panangeze yansobede na kenzi wakweke beza wenti ngandido buto panangeze nkolentia ni mbuza guwa kendo kweka tanga no umwano oyo wachimai bulunje nti umwana kumalina mwensonga tuwa manya chechi dako echo kubili tewebu uzanti singo umwano na mfuni solo buto onkola antia
0: ateza kujia ndooza ndooza munti mamono wadibanga wadi wabali bategedde ku kyama ekyo kati mukutyo okuswala kwekwefuula nti avaayo ayogera bamwe ku magezi kubanga agenda okuvaayo kwogera nga abiridde nno akaseera kawezi
1: abiridde kituufu
0: naye kyabikandooza waliwo eyo abawulira nga bwomanyi nti mwine essaawa gye mutuukako nga temukyatera kutya nti waba banatuwulira
1: babamanyi
0: mu nyumba babeeramu bokka maama n'omwana kati jjukira neighbor akyayinza okuwulira okusiyiriza kuli najja naalumika kati ono aswa mu nyumba n'omwana we tukigwalese nga mulimu omwana agenda okuwuliriza bwati agenda okuwulira eddoboozi nga lya mwana ate nawulira lya maama kakati ndooza bw'amala okumanyanga ebintu bino biriikinze nalyoka avayo yeeyogeze
1: naye nga byeyogeza singa kankuba tebimugisaako musa
0: n'omwana n'okuba n'omwana nga bwatabula obulungi
1: bwatabula obulungi ebintu bannange sijja bali bamunansonyiwa ebintu bannange byannyumira bannange byannyumira nentuukaku ntiko nentuukaku ebintu nebuuma omwana nga mwanvu yenna akola bwati agolokose yenabwena bwati ng'alinganga kitaawe neŋŋamba yiye otuuka otya okuwa n'omwana bwati togenda fazaali wa neiba mu kifo ky'omwana owwo omwana owwo nga kibakisiraani olaba senga ente ente bwezaala omwana gwayo nga mwana mulenzi oba nnume ennume tusobola kuwalampa maama waayo olunaku lwewagezaako kuwalampa maama waayo webagijja mu kyalo ne bagisala wadde nga tebagirabyeko ekisanyi bwe kijja ne bagijja mu kyalo ne bagisala era ente enkazi tekkiriza mwana gwayo gizaalamu
0: amazima
1: era bagijja balanga ennume eriwaawo eno bagijja ne baginoonyeza ennume egendo gizaalamu ki omwana niye ate gwe omuntu ategeera nti ono omwana mutuufu nze namutuusa
0: nemuyonsa
1: kati agenda kukula mulimu ki oguyinza okukusanyusa bannanga agenda kukula mulimu ki oguyinza okukusanyusa omugambe ekyo muyise daddy kibubu daddy oba mwana wange weebale munnange kitabani weebale omulimu okukoze bulungi singa mulimu ebintu ebituswaza ng'ogenda byogera naye ng'obibuulira ani olunaku omwana oyo yakwata ku bero diyo nkako wadde owuli olina obuswandi yandibadde atabuka n'okutabuka n'ajjayo n'omuggo nfene mu kisenge kyange oyoyoka kunkozesa
0: ntawanakendaganaviira
1: oyoka kunditya buzibu akakundita gundi byeyo eyo ffe mu buganda tugayita amawemuukirano kakati ggwe amazima akatonda ani ayinza okwebuza bugenda mwebuze ku mukyala gundi
0: naye kojja ensobi yonna ngisalira omusango nkusalira nnyo omuzadde kubanga kojja omwana n'akula n'atuuka myaka kumi n'etaano omwana aba akyetaaga kale awo tuuka myaka kumi na munaana waabiri oba bwabanga abadde akyasoma ogamba nti kale naye omwana bwabanga yamala dde okusoma ali awo lwaki omwana oyo omusiba awaka n'otolemerako okumugamba nti mwana nga okuze genda onoonye woopangisa tuli mu nnyumba ffekka abantu balifuna n'okufuna n'endowooza endala balowooze nti ndowooza waliwo lwaki nkusiba nnyo wanawaka mwana nga tolindeetera ebizibu nkwegayiridde genda gwe kennyini osobola n'okunoonya ssente n'omusasulira n'ennyumba myezi ng'esatu omugaga otandikiraawo bwe giggwako otandika okwesasulira
1: senga
0: wangi
1: bino mbikubuyambiraba mu bantu banji senga mulimu abakyala baginya abana obulenzi
0: nga bakuzana
1: n'abana bobuwala senga gamba abana bange mu bubeere wano nga talinawo kadde kaafu nawo kadde n'abuulira mwana nti mwana wange toyinayo mukwano gweyo munango n'okulya ku lujja olinda kumera jindu tofunye nti oyinza kufuna omukwano guno ogenda mu bufumbo kaabe mwana ow'obuwala omwana ayinza okumala emyaka emingi nnyawaka n'atuuka n'okumala ejjindu naye nga oluusi avawo n'agenda mu mikwano gye oba mu basajja n'akomawoka n'agenda mukwano ye mu basajja nayejjukira gyakoma okuvamuo n'agenda mu mikwano gye eri mu basajja ajja kufuna olubuto abamu bwe bamala okufunyisa omuwala olubuto ng'amwesamba kitegeeza nti gwe omuzadde w'asinzira n'agenda n'adda gwojja okugwa mu buzibu omulabirira
0: kituufu
1: naye bwoba kyokimugambye omwana otakimanya gweoyina mugamba mwana wange tujja kuswala bunozaalira waka bannange ekyo nayo kibi nnyo mu buganda oba mu ggwanga lyaffe kibi nnyo oba mu kabira lyaffe si kirungi obe ng'oyina by'omutiisatiisaamu omwana w'obulenzi bwakula emyaka 18 amaze okusoma kale omwenkaleje ng'agenda akole bw'aba atandise okukola ng'alina afuna kasente kaalina omugamba mwana wange nkubuulire omwana w'obulenzi tabeera mu bazadde be paka kumera malevu paka kula okubanga ojja kuba olemu okwezimba kati bw'onooba osula ku kitanda kya taata kyeyagula omufaliro gwa taata gwe yagula n'akasuuka nakabulangiti bwakaddi okaddi wadda gw'onoyezimba ddi ogule ekitanda kyo ogule esuukayo oguba omufaliso gwo esefuya n'ebbinika onoobikola ddi onoozimba ddi amaka omwenkalejinga ngaomulaga nti nowanu waali aliwo tempulalire alina okukola kyogenda okunoonya awaka wawe niye abazaddega mwana wange munange anti azaala ekibi akiwongere mwana wange beera wano beera wano ebyo bivaamu okujinya omwana singa abantu bangi nnyo boonoonya abaana era kyekimu n'abaana b'obulenzi gamba obulaba omukazi akutawanya mwana wange komawo waka ngulinga nga agamba nti wamugamba kubeera waka abeerawo nga ye tagambibwako bwolaba bakuvumiwadde ku mulimu guviire omulimu ogwo gwenoonoonya omulimu omulala emirimu gikyaliyo mingi nga tegirabika kyekimu nokugamba nti olaba omukazi akutawanya mugobe agende tolowoozayo nti ojja kufuna omukazi malayika nawe omukazi tojjalowoozayo nti ojja kufuna omusajja malayika bannange tukubirize abaana baffe bayige okuyita mu mbeera yonna ey'obutiti bayige okuyita mu mbeera yonna ey'obukalubo mu maaso mugambe nti emirembe egisinga obulungi giri mu maaso bino yitamu kubeere kuyiga kwo bw'onootuuka eri mu maaso ojja kuba nga bino byakwanguyira dda ng'osobola obikola kyenga kyekireetedde abaana baffe obasi baawaka kubanga omwana munnange omwana munnange talina kugenda kubonaabona takubonaabona ku sayiti omukugira ebiddako byebyo ebiddako kati weebuuza omukyala yafuna olubuto lwa mulenzi omulenzi omwana oyo agenda mmuyita atya agenda mmuyita muganda we oba mutabani oba muwala we ng'ovudde ku ekyo abantu omukyala oyo baawe bamanya nti yafa akimbakimanyimuyitalina musajja gwadeerera naye ku kyalo nti bamulabatibamulabako
0: nti oba baira gwemulabako naye gwapepeya
1: kakati ebbuto likuzimbye kubanga kirizagaana ebbuto ly'omwana lyawukana n'ebbuto ly'emmere ebbee lijja kwereega ng'amata ebbuto lino lyereege otandika okukimbakimba otandika okutambulawo okugwa otandika okutuulawo ani nooli yafunye olubuto nti mwana waani omwana yaani amannya nga bamutuma amannya ga famire bannange tuyige ebintu bino nga tonakola kintu kyonna soka webuze singa kimanyika ng'omwana ono yabadde andikira
0: nange omusajja gwe nafuna munange nafuna omukisa n'omusajja gwe nafuna naye wamuziro gumu n'ogw'omusajja wange yafa
1: ha naye senga nkubuulire tebyebulizaayo omusezi asera kiro n'emisana bamulaba nagandigundi oyabika musezi gundi ayabika kubanga amazima ga katonda abantu abagana tebabula singa bababa baali babikolikera eri mu nyumba ne bakola bye bakoze mu kizikiza mu kiro bw'ogamba nti yatuuka ne ku leve emusanga mu kinaabiro kitegeeza mu kinaabiro bamisana singa bamisana ate ebinaabiro wandikaga tekiri mu nyumba nga kyawabweru
0: ye nekyebweru omukkiriza otya omuntu bwajja n'abasanga nga ddala oli ku mutabanyiwo
1: ng'oyimba n'obuyimba naye senga omanye emitawana gy'omukinaabiro bwebeera nga mwekeja bulala nnyo Bujiba nechila wewe chama bacho uli ya umeguwa mbati. Bujiba chama bisa mwewe ya bisa mbiko. Enuwa uli ya malobozi. Wachanga neighbors zena yoku nava. Ebafu na ajitadewa buwilu alinda wafuluma.
0: Weba linyo.
1: Alina wafuluma mwini anguli gumu.
0: Uli mwini anguli gumu. Uli mwini aliketi chamo yu mchala. Ne aliketi chamo.
1: Kwa mutaya gamba. Banangi. Nse kwe nikola pa. Nakino kuingila wenti echina. Bilo wenti. Na sange chana chile ziche yambu decho na pananga chiri walinga chiri nzense nange nekuta mabu niti okulonda sabuni kuteka yu antibafu okulonda sabuni nende kuli umwana
0: mwanda ya kutama achi gende kwa ya chimanya te umwana nechumulese ayagala bintu
1: senga buwensanga umwana yunga aliri mchinabi walibuwelele uwachi mba nyingira yu
0: uwachi nzi sida yu
1: sida yebu yu
0: kupande umoga mwana guno nyakunswaza katama tuwe batu sanga
1: Yichi kulesi.
0: Mwuhu kare wuhuli anti umuagala. Deo kare mnyumba kusange, tuwe sange mkusange mnyumba.
1: Nesi nga, echina ya baby nabi nabi singa singa yubeda kumpi de toilet. Amazi imbe baby nabi. Chiba kumpi de toilet.
0: Dala.
1: Katiba chima anga toilet temuse mjiko sakobu umweka. Chita kiza, alimu toilet hauli ye misinde jiri eno. Okay. Alimu toilet hauli la amaloboza agogele. Ne nyimba ne basebo ne banyabo amazima ga Katonda muguru twale ekintu ekyo nti omwana oyo akikoze munyoko omwana oyo akikoze jajjawo omwana oyo akikoze mama gukululwo wali okiwuliddeko wali owuliddeka mukirano atuwuliriza wali owuliddeko kyale ku kirunu kyamwe wakiwulira bulizi mu ngambo bw'oba gwe amagezi kigoba omukyalo oyo amazima ga Katonda omwana amwe wadde awulidde naye atansa n'okuwa nti ebintu bukuumufu kitegeeza omwana wajira wonnawonna bwamwe ebintu bwe wajja eno wonnawonna bwamwe ebintu kiba kitegeeza nti ngebabisiimira ddala ategeeza abiri ebbanga naye talagaako na bukamwe nti omwana namukuba empi omwana namukuba emiggo omwana namukambwalira namukuba n'awaka
0: yeyeetega omwana
1: kubanga omwana olwakkoota olusooka okugenda ne kwerosi mwana gwe kankutwale kwerosi kitabiko wankutte yakala utyo kunkwata kanku gobe na waka notabuka nolaga obukambwe era mama walaga obukambwe mwa ntoyinza kudda muna insisti gana gamba nedda
0: nebo yali geze mateeka era bali bajja gumusalira nti gowe tego omwana lwaki enyumba webange eriko ekisenge ne diro omwana asula atya nawe omwana w'omulenzi omukulu bwatyo osula otya naye mu kisenge ate nga kirabika n'obuliri nga basula ku bumu
1: kirabika teyaga binyonyola byonna n'ekiyinzika kuba nongo n'obuliri
0: basula
1: ku enempewo ekunta ekiro munange enkuba etonya n'ezinza empulya bikibiki era mutuufu ne bannanga kibi nnyo bannanga tonnakola kintu kyonna ekyo sooka olowooza singa kigwako ku bantu ne bakimanya kiki ekiddako
0: oyo azijukiza era waliwo n'olala yajja ku TikTok okwo era nga asabamu amagezi nayenga naye omwana we yakimukolanga n'agamba bannanga omwana ne bakakoze nezenazena ne wasiolo nezenazena ne wamyuka
1: sekeza omwana mutabufu ngatabuka
0: omwana kala kata nempuli anga zena ngane wansi wanaona wambabu ukirina
1: wangisenga
0: ene eti omwana oyo ya ine chari ngachi mwambala yafuna ba mtu wala kumisawu nebasanga ngomwana ya ina ngechia mwambala anga
1: mpolina
0: ilani bachimujia konti na aterera
1: nese ngoda moti okula omwana ya kala kata anga
0: na yono ono mama ya mwete ga toyiza kusura kubulili umuno omwana au mvubu kemi ya kabili mwetano noswa na yekubuliri shia
1: senga
0: wabwa ine chigendele wacho
1: senga
0: wancho
1: tusoke tundee kuhori omwani ya karakatanga mama na senga yeti ya wakori ya kumwana oye ya buka karakatanga na hatu kata na papijia na kupapijia tia mwabwa kuri ya kumwana pimpa kuku omapijia
0: yeye yombanga
1: kwe kugamba ku bantu ne bamuyambako mufuliro omusawo omujanjaba niona asirise ebintu abinyumirwa
0: gwatiwo mtu watu kiyana kufuna olubuto
1: ne banaye ne banaye senga amazima ga Mungu omwana wa DNA kintu kya kimwambala ne bojja bojja omuntu ga omwana oyo mutufu yankala katanga
0: nese kintu kyensoko kwebuza kubanga kojo laba kare buli mtu ndoza ya kula buwe kati nzonda wano kojo kumiaka jino jendiko nebwe mbanga naliba dencha ncha gamati njagali sisobola kuagala mwana alimu miaka jabana bangi
1: chibi nyo
0: omvubu ko muto mbira sisobola kumwagala lwaki mbwe mba tuli omuvubu ko yo mba mulabira danga alaba mbange base no mwana
1: nakatabaniko
0: ye kitofu kubanga oyizo katuli yango okalabo butobu wako kati zende banga tikabaka kukwasa nesonyo katulula mu maso atenge bitu nayo ngabo manyi biwomba buli omwa tuli amo nnewo Mwili umu atula mumuliza
1: mwili. Azeko ina na ya manya gomu ita.
0: Webale nyo. Kati na kwa kaita sweetheart. Kati
1: na kwa
0: kaita sweetheart.
1: Omu omu wangi. Na jine kora mirimu. Banange. Nene na ndama po kaita na kazimba na ko. Sera kazimba. Kachakala. Katapuka.
0: Neda. Banange mwana mwuko mtuta ya galika. Ngoli mkazi mkulu nze sija kulimba era nga netuli abakazi abakulu nga ndaba abagala obwana obwo obuto mutufu ddala nine tuli bajimba teekamu ne ngamba ddala omukazi kati ngaliwo omukazi eyali ayina akaana ke yali ayagala akavubuka kaali ka myaka oba abiri oba kkumi na musanvu kkumi na musanvu oba omukyala ngaali mu asatu asatu mu etaano Ninga kana kamusekula ne kamukuba nokumukuba sivu.
1: Wanje?
0: Eh, hey, bwe kamulyanga ina yoberanga ku masimo okonga amuli ina batetira nabo. Nga kamusaka tachiboko, ne kagane kamuwabira. Kwero sinti yiwanti ti omugovu. Omwachala nagya na waba. Nga busono kaba bwakaba. Bamubuza oyo omuito ti anti mwami wange. Omwagala anti mwagala. Ndaye nga akaana myaka 10 na musanvu omukyala nga ali mwasa tumwetaano
1: nje baliko mama muli mutano koda bolinge
0: mimi nakale nsonga kasonga ka complaining ga wali mukazi wako nze mukazi wange lwachi achitinga lwachi akola wati mulira nga yogeya na basajja bichi bichi nze mpulira mukoye chikuru ankuba nyo
1: ai
0: Denga balafu nga ya genda wala Ono mkazi akana katu soku zala Dala dala Dala iiii Banange
1: Hei babuli le Teri banange chendu chita wanyanga lafu Teri Teri iko mkulu Teri iko muto
0: Walai
1: Atis if love teri na formula Teri na
0: Chechiri nga kujia omusajja omukulu neri paka wala olaba omusajja omuzeyi nakuzali ku TikTok
1: mulaba aramane mufuna
0: ka nkaga oba mwetano bakaga mukaga ne bamubuza kati wofuna ya miaka 18 nti inga mulia nti oba tokwatibwa na nsonyi nti yenga batakwatidwa nsonyi kujaji endi mulia
1: ngomela da omusajja omuzeyi nenga gamaze ze ntabuka Ndipo chichida. Ndiwa mta wana nyo. Ndiwa kwa hata. Ndiwa obo muamba muambi. Tutesa.
0: Echiterinya. Chono nerinya.
1: Echiterinya. Tutesa. Tutesa. Nakiriza. Ndiwa mkana kata. Ndiwa ngamba. Omsa jangamuka. Adino senga kama kubulia.
0: Na mtuwe ngamba kati ono mbubu kawe. Oga ya liyati ya.
1: Senga ati njangamukubulia kwa mkisa kwa basa jefetuina. Omusajja w'emyaka 8 asobola okufunisa omwana w'emyaka 18 abiri olubuto.
0: N'abajiba 16. Nenga wendewe buulizana omusajja ono omuzeeyi. Oweba kanakaana kano abatalaba nti alinga baseneka zukuluke.
1: Abiraba ebyo. Atabiraba seka.
0: Sawe abatakyabiraba.
1: Ate babiraba. Senga omukyalo w'emyaka 8. Kizibu cha kuwasa kalenzi kama miaka 15. Echinana. Ila kizibu cha muzala mumwana. Echinana. Songa tu umusajja so kuzala. Umwana mumbuchumbana wabu wala. Chitekeza achi mchonti. Umusajja. Amanyige. Nukuba na umuchara. Galo oke ndila singata wa mluwa denti munafu. Nga ye. Nga aliku umuzuri. emyaka kinana mu etaano oyomusanga oli ali bumbaga ina mabachana ina n'abaana abato naye kitasoboka ku mwana w'obuwala era kyenkubiriza abaana b'obuwala balina statistics gye baakoze wa gye baakola gye bakireeta okukola buli kaseera nti abasajja tuli batono nnyo ku bakyala ne bwetunaba oti mu kitundu mwenuli mwennyininyini abaana basinga okuzaala bwe baana ab'obuwala era abaana b'obulenzi bo batono naye ggwe omwana w'obuwala oba ofunye omukisa nti ofunye omusajja akuteeka mu maka yiddako ne mu ddiro onyenye ku mazina kubanga abasajja bangi abali mu makubira nga tasuubira kubeera na mukyala oba kuwasa mukyala waliwo abasajja bangi abalalu waliwo abasajja bangi abawasa basajja bannaabwe era mulimu ne pasente gy'abasajja abataagala kuwasa nga tomubuulya
0: abo
1: baakoowa baakoowa kati ne mubaamu abalala nga yagamba saagala bufumbo nkwagala eyo gy'oli nga tulyako buli bintu ne tubivaako kati oli bwaba kusitudde n'akuteeka awaka bannange dako ne muddiro wali onyenye ku mazina kati oli abuuza nti kati pasente gy'abakyala baba beeyongera bweyongezi kitegeeza nti lwekyo y'abaami omusajja omu alina kubaana abasajja abakazi nga bana oba bataano bano abalogezaako kukendera ku nnamba naye sikuggwawo kuba buli nkya neggulo bakazi bazaalibwa buli nkya neggulo amasomero gasukuma
0: naye ate munnange era nabo bafuna ababaagala lwotonjogajoga nolowooza nti no nti ate nti bwennaakuleka awo siifune mulala
1: senga oluusi njankubuulireko ebintu bya mirundi ebiri sigamba nti obuzibu buva ku bakyala bokka mulimu n'abasajja
0: olaba mwana muwala akayimba keyabakubidde keyakubye yakakubiddemu abasajja
1: mutusoomooza neezigamba buulire ne bwemunaabuyimba oba obuyimba temujjawo kiri temujjawo kiri senga senga njababuulireko kiri bwe kiri oluusi obuzibu buva ku bakyala n'oluusi obuzibu buva ku basajja
0: okyali ku 97 akasirisa 3FM radio simba
1: empologoma eno gyeddembe
0: banafe batuliriza bannange njagalayo njagalayo abaana abakozi abawala babiri njagalayo abaana abawala babiri banaye bwoba oli mufumbo bambi totawana kujja kati juzi nafuna omwana omuwala ate alina omusajja ate yaze ate omusajja busimu bufuuse obusimu obufuuse obusimu kyokka maze n'okumutrayininga bulungi nnyo ale eddakiika y'emu ate ŋŋenda nti ate nfiiriddwa senga ate simanyi biki kyokka nga ate mulenzi yali mukola ki
1: yamukubira jangu tuli ebintu omululu gumulinnye
0: egamba kyova olaba nga oluusi obwala buno myaka 18 myaka 2 oluusi saagala kubuwa mirimu n'olwekyo bannange njagalayo abaana abawala abakozi babiri njagala nga bakuzeekuzeemu bw'oba nga emyaka girimu 2, 2, 2, 2, 3 bambi jangu ng'omutima gwo gwagalira ddala okukola ate nga omutima gwo mumativu nti ogw'okwagala okukola nga toliimu nnyo kuwankawanka n'abalenzi lenzi omanye nti bwemba ŋŋenze okukola mba ŋŋenze kukola njagaleyo abaana babiri enamba ajja kuba nga nzibasomera nga tumaliriza musobole okubeera nga munkubirako ensonga endala nebaza abakasitoma namwenamwena betujjanjabye ate nemuba nga mutwetera abalwadde abalala bannange mwebale nnyo mwebali eddala ate era nga nyongera mbategeeza nti ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno bannange ngenda kukolera kayunga olunaku lwokusatu olwa wiiki eno banaero busyanga maze ebbanga eddene nnyo nga sigendaku kayunga ku luno ku lwokusatu lwa wiiki eno ngenda kukolera kayunga kale bannakayunga mwenamwenamwena abali agadde okulaba ku senga abali agadde nti senga leero kuluno yajja okunzijanjaba yagala nti senga simulabanko kangende mulabe ayagala kansolingi buli kimu kyonna ku lunaku lwokusatu ngenda kubeera kayunga kale nolwekyo insha allah mbadirira bidokutako ekya insha allah kubanga munnange oyinza okugamba nti nja kubeerayo teekateeka naye akola nteekateeka yiye kale nolwekyo bannange tujjanjaba amanyiga ekisajja tujjanjaba abaami abalina obukinigi obukomando obulinga obumu obusingosingo bw'enkoko twongera ku sayizi y'abaami tubagamba nti mujje

abalwadde b'ebifuba, abalwadde ba sukaali, abalwadde ba ulcers, abalwadde ba pressure, abalina emisujja gyonna egya buli ngeri, oba olina musujja gwa nkaka, oba olina musujja gwa malaria, oba olina musujja gwa brucella, byonna tubijjanjabya dda bulungi nnyo. Bw'oba ng'obadde osanyalala omubiri, mukwano, eddagala weeriri, jangu tubeere nga tukujjanjaba. Endwadde tujjanjaba nnyingi. Abakyala batalina appetite, abakyala bannabukalu, eddagala weeriri, abakyala balonzibwa nga mugeze mu nsonga z'ekyala, abaami abalina prostate mwenna tubajjanjaba. Omukyala bw'oba ng'obadde ovaamu embuto, oba olina ebigalanga, oba olina dabuguma, byonna senga Kayuga alina eddagala eritabira bake, byonna byonna abijjanjabira ddala bulungi nnyo. Alina obulwadde bwa ania, obanga gwe olina ebizimba mu lubuto, mukwano senga Kayuga byonna abijjanjaba nebiwonera dda ate nebitadda. Kasita obanga eddagala olinywedde bulungi nga bwakoze ki bw'abeera akugambye. Tujjanjaba endwadde nnyingi, ebirwadde bingi, tetujje zonna zonna kuzinyonyola kuzimalayo. Naye gwe bw'oba olina ekirwadde ekikuluma, okuba bukubi ssimu n'obuuza naye kugamba nti owa omujjanjaba oba si bujjanjaba, naye nga kimanye nti endwadde ezisinga obungi zonna tuzikola ki? Tuzijjanjaba. Bw'oba ng'obadde ovaamu embuto, oba ng'obadde ozaala abaana nga bafa, eddagala tukuwa eddagala eryoza mu lubuto. Omukyala oba ng'obadde ku family planning, mukwano, okugamba nti oba oyagala okuddamu okuzaala nga tonnafuna lubuto, sooka ojje omale okunywayo ku ddagala eryoza mu lubuto, osobole okubeera nga ozaala omwana omulamu obulungi, osobola lw'onoofunirako olubuto aye n'ozaala omwana ow'ebitundu, kino tekiriiko, kiri tekiriiko. So ng'ate obanga obadde onywedde eddagala erikwoza bulungi mu lubuto, omwana we ojja kumuzaala ng'atuukiridde bulungi nnyo mu buli kimu kyonna. N'olwekyo tubagamba nti tulina branch e Kayunga ku Church Road opposite ne Club Umbrella, ne tubeera ne branch e Nakifuma omu Nakifuma omukadde, ku kkubo erigenda mu Kiyembe oba erigenda mu Kigoodi, ekizimbe ekiri emabega wa kalina wennyini, awo ojja kuba ng'otufuna bulungi nnyo. Tulina branch e Mukono mu taxi park, awo ojja kuba nawo mutufuna bulungi nnyo. Ne tubeera nga tulina branch e Lwamata. E Lwamata banene kati tetunaba kugulawo kuba sinaba kufunayo mukozi, naye nga e Lwamata nawo nga branch gy'eri, saa yenna tujja kuba nga tugigulawo. Ne tubeera nga tulina Mubende. Mubende tuli mu Kibaati ku kizimbe kya Pasita Kisakye. Ne tubeera nga tulina Ebwayise. Ebwayise tuli awo ku bitala wennyini nnyini, ova kukuba erigenda Ekazo n'otambula nga dde Kawempe, ekizimbe ekisookera ddala kyennyini kiinamu olukuubo mwenda awo w'oyingira, ekizimbe kwe baatundiranga amasaati ku bigaali. Ne tubeera nga tulina Ziroobwe. Ziroobwe tuli ku kizimbe ky'omugenzi Waswa Kibaate wennyini nnyini, ojja kuba ng'otufuna bulungi nnyo. Ate era tulinawo n'engoye eza buli ngeri, ate ono kira katona wansi ku kizimbe kya Haji Sefuka, au tulina ogomesi, tulina amakanzu ag'omuleera wamu n'ebitambala, byonna byonna weebiri bulungi nnyo. Abantu ba Krisimaasi bannange abaagala okugula engoye eza gomesi weeziri nnyo. Ate bwe tuva awo ne tweyongere ne tugendewo obulenzi, tuli ku kizimbe ky'omugenzi yali maama wa Mayor Tito okulya n'akatimba ka Adra, ne tubeera nga tulina ne Luwero opposite ne Equity Bank. N'olwekyo mujje bannaffe tubajjanjabe muleme okuba ng'ate mufiira n'ebirwadde. Kati bwale okuba omuzaamu katono, tukubeyoko kayimba n'oluvannyuma tukomeo nga tukwata abamasimu, mutubulye nammwe ensonga zino nga bwe tuzinyonyodde. Mweyo muziraba mutya? Muzoogerako mutya? Katukomeo.